ṣebẹ ni ilẹ naa nibi ti ẹyin lọ lati gba nitori na e pa won mo ke si ma se won nitori pe eyi le ọgbọn yin ọrọ ọlọrun ni ọgbọn wa ki se itan aroso ki se itan lati ọdọ awon keferi ki se awon owe ibile ṣugbọn ọrọ ọlọrun ni ọgbọn wa ọrọ ọlọrun ni yo fun wa ni ọgbọn ati oye lati mo bi a ti rin bi a ti se bi a ti jeun bi a ti gbe ebi duro ati bi a ti toju ebi ọrọ ọlọrun ni o ma da wa loye iru iwa ti o ye ki onigbagbo hu irin ti o ye ki onigbagbo ki o rin ọrọ ọlọrun ni fun ni le ọgbọn ninu jakobo ori keta jakobo ori keta ese iketadinlogun ati ese ikejidinlogun ṣugbọn ọgbọn ti o ti oke wa akọmọ a si ni alaafia a ni ipamọra ki si ṣoro lati bẹ a kun fun aanu ati fun eso rere le aisi egbe ati le aisi agabagebe eso ododo le a gbin le alaafia fun awon ti nsise alaafia bi abari enikeni ti o so wipe oun gbon ṣugbọn ti ko si ni iwa mimo eti ise ọgbọn ọlọrun nitori ọgbọn ti o ti oke wa akọkọ mọ ohun akọkọ ti a mọ nipa ọgbọn ti o ti oke wa ni wipe a je ki a ni iwa mimo iwa ododo a je ki a ma rin deede eni ti o ba ni ọgbọn atoke wa kini ki se ọgbọn onikopa ni ọgbọn alagidi ọgbọn ajinilese ọgbọn eni ti o le jale ṣugbọn ti ohun gbogbo ti o mu lati inu ọja wa o sese ki a ma ri ọgbọn ti o ti oke wa o je ọgbọn ti je ki a wa ni iwa mimo akọkọ mọ ki se bẹ nikan a si ni alaafia eni ti o ba so wipe oun je ọlọgbọn ṣugbọn ti ko le pa alaafia inu ẹbi mọ ti ko le pa alaafia mọ ninu ijọ ti ko le pa alaafia mọ ninu laarin awọn ọrẹ eyi ki se ọgbọn ọlọrun eni ti o ba so wipe oun ni ọgbọn ṣugbọn ti o n kọ ẹyin ọrẹ si ọrẹ ti o n da ile onile ti o n daaru eni ti o so wipe oun ni ọgbọn ṣugbọn ti o n bi iyawo rẹ ninu ni igba gbogbo eyi ki se ọgbọn atoke wa ọgbọn ti o ti oke wa a ma funi ni alaafia a ni ipamọra eni ti o so wipe oun ni ọgbọn ṣugbọn ti ko ni ifarada ti ko ni ipamọra eyi ki se ọgbọn ti o ti oke wa ki ṣoro lati bẹ elomiran a so wipe oun ni ọgbọn bi a ba ṣe ki je ki gbẹbẹ iru eni bẹ ki se eni ti o ni ọgbọn ọlọrun a kun fun aanu ati fun eso rere le aisi egbe le aisi agabagebe ohun ti a pe ni egbe nihin ni wipe ki gbe ẹlẹsẹ si alaisẹ ki se eni ti o je ojusaju eniyan ṣugbọn laisi egbe ati laisi agabagebe iru eni bẹ a ni eso ododo a ni alaafia eyi ni ọgbọn ọlọrun eyi ni a fi n so wipe ọgbọn ọlọrun a je ki a mọ iwa hu a je ki a mọ bi onigbagbọ bi a se rin ati ohun ti o ye ki onigbagbọ ki o ma se wo efeso ori karun ki a wo ise ti ọgbọn ọlọrun se ni igbesi aye wa efeso ori karun lati ese ikeedogun nitori na ekiyesi lati ma rin ni iwa pipe ki kii se bi alailọgbọn ṣugbọn bi awọn ọlọgbọn bi a ba je ọlọgbọn a o wa ni iwa pipe a o rin irin ododo a o ni amuye ti muni lọ si ọrun amuye ti si muni lọ si ọrun ni iwa mimọ laisi iwa mimọ ko si ẹni ti yoo le ri ọlọrun ẹsẹ ikẹrindinlogun ẹ maa ra igba pada nitori gbogbo ole awọn ọjọ ohun ti a n sọ ni wipe ẹni ti o ba ni ọgbọn ọlọrun ti o ni ọrọ ọlọrun ki yoo ma fi akoko ṣofo a n fi akoko ṣofo bi a ba n lọ si ile ijo bi a ba n lọ si ile sinima bi a ba n lọ si ile tẹtẹ a n fi akoko ṣofo ni akoko ti o yẹ ki a fi ka bibeli akoko ti o yẹ

ki a fi toju ebi akoko to ye ki a wa le enu ise akoko to ye ki a ma se ijere okan a fi nta tete iru eni be ki se eni ti o di ologbon eni ti o di ologbon a ma ra igba pada nitori buburu le awon ojo nitori na e ma se je alai loye alai logbon sugbon e ma moye ohun ife oluwa ohun ti ife oluwa ja si eni ti o ba je ologbon yo ma moye ohun ti o je ife olorun ohun ti olorun fe ki a se ese ikeji dilogun e ma se se mu wine le amupara eyi ninu eyi ti rudurudu wa sugbon e kun fun emi ran ti pe awon kan ni an so nipa ogbon olorun eni ti o ba je omoti ti o kun fun ose wine ni gba gbogbo o di alai logbon e ma se ese ma ba ara yin soro ninu samu ninu orin yin ati orin emi e ma korin ke ese ma korin didun le okan yin si oluwa e ma dupe ni gba gbogbo fun gbogbo ninu olorun lowo olorun ani baba le oruko jesu kristo oluwa wa e ma teriba fun ara yin ninu iberu olorun awon nkan wonyi ni ise awon ologbon ologbon nipa ti emi wo ninu kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro olorun oro kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo kini ogbon yi kini yo se ni igbesi aye wa ki e ma ko ki esin ma gbara yin ni iyanju bi a ba ni ogbon olorun a ma ko awon eni ti ko mo eko oro olorun to wa se o ti mo nipa atunse o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa igbala o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa bi a ti woso gege bi onigbagbo bi a ti soro gege bi onigbagbo se o mo nipa bi a ti gbe ile duro lori oro olorun awa obirin ti a ti loye bi a ti ntoju oko bi a ti ntoju omo bi a ba ni ogbon olorun a o ko awon ti o sese se igbeyawo ki awon paapa ki o ba le mo bi ile ti toro awa ti a je okunrin bi a ba ni ogbon olorun ki a si ti gbeyawo fun ojo pepe die a o ko awon ti won sese gbeyawo a o ma gba won ni iyanju eyi ni ogbon olorun o ni a o ma ko ara wa a o si ma gba ara wa ni iyanju ninu samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si oluwa ari awon elomiran bi a ba wa ninu ile isin won o ka wo gbera bi a ba n korin bi a ba ni ogbon olorun a o ma ko orin lati inu okan wa jade si oluwa orin yin orin emi orin ti o ni itumo orin ti gbe ni duro orin ti mu ni tesiwaju ninu ona ihin rere yi ni a o ma ko ni a ba ri enikeni ti n ko orin aye orin ti kii se orin emi orin ti kii gbe ni duro orin ti tun fa okan wa pada sinu aye ati ijo ti fa okan pada sinu aye eyi kii se pelu ogbon olorun sugbon ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo le ogbon gbogbo ki a ma ko ki e si ma gbara yin ni iyanju ninu samu eyi ni orin dafidi tabi ninu orin iyin ati orin emi ati ki e ma fi ore ofe korin le okan yin si oluwa iketa o wa ninu ese iketadinlogun ipinu ti o wa leyin awon ise wa ohun ti o ye ki o je ipile fun awon gbogbo ti a n se o ni ohunkohun ti eyin ba si n se le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won ni oruko jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ re ohunkohun ti eyin ba si n se ni ile tabi le ode laarin ebi tabi laarin awon ore ohunkohun ti eyin ba si n se laarin awon onigbagbo tabi laarin awon alaigbagbo ohunkohun ti eyin ba si n se ni ibi ise tabi ni inu ijo ohunkohun ti eyin ba si n se nigba ti a wa laarin awon alaigbagbo tabi nigba ti a wa laarin awon onigbagbo ohunkohun ti eyin ba si n se ibaje laarin ose tabi ni ojo isinmi ohunkohun ti eyin ba si n se e ma se gege bi fun ogo olorun ati ki a ma se ni oruko jesu oluwa wa eyi ni ipinu ti o ye ki o wa ninu enikokan wa igbesi aye ti ko ni iru ipinu bayi o dabi eniyan ti ko ni opolo bi abari eniyan kan ti ko ni opolo ko ma akoko ati joko
akoko ati dide akoko ati jeun akoko ibi ati woso bi ati rin bi a se se nkan pe bi omo luabi ko mo iru nkan be iru eni ti o ngbe igbesi aye re lai ni ipinu ki a ka ninu ese iketa dinlogun yi o da bi oko oju omi ti ko ni itoko tabi o da bi moto ayokele sugbon ti ko ni atoko o da bi ile ti ko ni ipile o da bi awon akeko sugbon ti ko si oloko o da bi awon omo ogun sugbon ti ko ni balogun o ye ki a mo we pe igbesi aye wa bi aba fe de ibute rere o ye ki a mo we pe igbesi aye wa ni lati ni ipinu ipinu kan yi ni o si se pataki we pe ohunkohun ti eyin ba nse ni oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won ni oruko Jesu Kristi Oluwa wese iketalelogun ohunkohun ti eyin ba si nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan ninu Korinti kini ori kewa Korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eyin ni o ye ki o je ipinu enikokan wa we pe ohun gbogbo ti a nse ni oro ni ise ni irin ni bikibi ni akoko kakoko yala ni ibere odun tabi ni opin odun tabi ni arin odun ninu ijo tabi ni bikibi ti a ba ti ba ara wa ogo Olorun ni o ye ki o ma je ilepa wa ki se wi pe ki a ma fe tabi ki a ma gberaga tabi ki a ma gbe ara wa soke bi o ba je wi pe ohun ti a nse lati fe a nse lati gbe ara wa soke eyi ki se ife Olorun iru nkan be yo mu ese lowo ni waju Olowa sugbon ohunkohun ti a nse ni ibikibi ni akoko kakoko ni igbakigba o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a nse wonyi won wa fun ogo Olorun nikan soso e je ki a dede duro ki a ba Olorun soro ati gbọ ọrọ Ọlọrun loni ipinu wo lo mu se o fe ma to ọrọ Ọlọrun jọ sinu ọkan re o fe ma ka nigba gbogbo o fe ma je gege be ni jeun o fe ma ri wi pe ọrọ Ọlọrun wa ninu ọkan re o si fun oni ọgbọn ti o je ki o ma rin ki o ma se gege bi eko ọrọ Ọlọrun o si fun oni igbala o bo lowo ese o rin dede o rin ni iwa mimo ki o ba le ni ohun amoye ki mo ni lo si orun o si re pe ipinu yi lati ma wa lati ma gbe fun ogo Olorun nikan soso ni o wa ni igbesi aye re gbadura so fun Olorun ki o ba le fun oni ogbon ti o ye ore ofe ti o ye ki oro Olorun ki o ba le je ajemonu fun o ki oro Olorun ki o ba le ma so ni igba gbogbo so fun Olorun bi o ti re pe o ti je alapara tele tele o ti je apara ati ma ka oro Olorun ni igba gbogbo ati ma gbo oro Olorun ni igba gbogbo mu ipinu loni wi pe gbogbo awon ije apara wonyi o mo ko ni igbesi aye re ati lati sinsin lo o ri wi pe o rin o se fun ogo Olorun gege bi ikoni oro Olorun ni kan soso Thank you.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokandin ni ogorun 99 Oluwa joba je ki awon eniyan ki o warire o joko lori awon kerubu ki aye ki o tagbon gbon Oluwa tobi ni Sioni o si gaju gbogbo orilede lo ki won ki o yin oruko re ti o tobi ti o si ni eru mimo ni ohun agbara oba fe idajo pelu iwo fi ide aisegbe mule iwo nse idajo ati ododo ni Jakobu egbe Oluwa Olorun wa ga ki e si foribale nibi apoti itise re mimo li ohun Mose ati Aaroni ninu awon alufa re ati Samueli ninu awon ti npe oruko re won kepe Oluwa o si da won lohun o ba won soro ninu awon awo somo won pa eri re mo ati ilana ti o fi fun won iwo da won lohun Oluwa Olorun wa iwo le Olorun ti o dariji won ti o si san esan ise won egbe Oluwa Olorun wa ga ki e si ma sin nibi oke mimo re nitori Oluwa Olorun wa mimo ni Orin ogorun 100 Eho ihu ayo si Oluwa eyin ile gbogbo efe ayo si Oluwa e wa ti eyin ti orin si iwaju re ki eyin ki o mo pe Oluwa oni Olorun oni o da wa ti re ni awa ni eniyan re ati aguntan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti eyin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti Oluwa po li ore Anu re ko ni pekun ati otito re lati ran diran.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wí pé ẹ̀mí tí máa mú ni sùn tàbí tí máa mú ni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ti en fi ran orun han ni an bebe wi pe iru emi be e le won jade loruko Jesu e je ki oro yi bi a tin gbo bi a tin gba bi a tin duro le lori bi a tin fe lati se ki o mu yi pada otun wa si igbese aye olukuluko wa loruko Jesu adupe pe e ti gbo e la wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin e pa wa somo odo ara yin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa E je ki a si Bibeli wa si Matthew ori ketala. Matthew ori ketala. Ese ikeji dini ogoji. Oko le aye. Irugbin rere le awon omo ijoba. Epo si le awon eni boburoni. Irugbin rere le awon omo ijoba. Loni anfe soro nipa Omo ijoba Olorun. Omo ijoba Olorun tabi ijoba orun ikana ni. Awon elomiran bi e ba nso nipa omo ijoba orun tabi omo Olorun ki ye won. Won ma ro we pe bi abaje eni ti a ti sami fun lati kekere. Bi abaje eni ti a ti so ni oruko. Oruko Christiani, oruko awon onigbagbo tabi eni ti a ti ma mu lo si ile eko ojo isimi lati kekere tabi omo ti a ti ka bibeli fun lati kekere tabi bi a ba wa lati awon ti a ma npe ni agbo ile igbagbo to je wi pe loro kotokoto baba alago asiko gbo ajo pe a ka bibeli a ma ro pe nitori be a je omo Olorun Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúwàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a ma pe awon elomiran lati pin ninu awon ohun ti o ni a ma ro we pe iru awon be won je omo olorun tabi a ma ro we pe awon ti won lo si ile isin o seese ko je ile isin awon ti won ka bibeli tabi awon ti won ju bibeli sile ti won gbe nkan miran lowo ninu esin won tabi eni tin gbadura eni tin gbawe tabi eni to tile je wi pe o je osise ni awon eleya meya ijo a ma ro we pe iru awon eniyan be we pe won ti di omo olorun sugbon bibeli ni amona atoka lati je ke amo we pe eni bayi ni an pe ni omo olorun tabi eni bayi ni ki se omo olorun sugbon nibi ti mo ti ka fun o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ori ofe ti a ti so di rere nipa iwenu mo eje Jesu Christi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki a hu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon wonyi le a pe ni omo orun omo ijoba orun ki eko yi ki o le ye wa dara dara mo pin si ona meta ona kini omo olorun awon wo ni bibeli pe ni omo olorun ikeji omo ninu agbo le igbagbo o ye ki a mo we pe bibeli fi ye wa we pe awon kan wa ti won je omo ninu agbo le igbagbo iketa ifarajin ati ifara eni rubo awon omo olorun eni ti o ba je omo olorun ni toto ki soro mo a ma nri ni igbese aye won a ma nri igboran won a ma nri ifa eni rubo won a ma nri ijolo to won ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi orin dafidi ori keta le ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijinle itumo be a ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be a ba nso nipa ore ofe ti nso wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ki a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo we pe bi o ba je eni tin ka bibeli o mo we pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe eni kan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ki a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo we pe a di omo olorun o wa so fun wa wo lekan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wi pe won jina sira won popo popo e je wi pe bi a ba mu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni oni samu pe wa we pe je o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese wa ni igbese aye won sugbon an so fun a wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won e jina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wi pe ninu ijo wa nihi a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori wi pe ati mo awon ese won yi ati mo jina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni olúwa ń ṣe ìyọnu sí àwọn tí ó bẹrù rẹ gbà tí o bá gbọ ọrọ ọlọrun á mú ìbẹrù wọ inú ọkàn rẹ ìbẹrù ọlọrun ìbẹrù ìdájọ ọlọrun bí ọlọrun bá ti ń sọ fún ọ wípé ẹṣẹ ó máa mú ìjìyà wá wípé ẹṣẹ máa mú ìdájọ wá bí o bá jẹ ẹni tí ó fẹ súnmọ ọlọrun ó rí wípé bí ọlọrun ti ń sọ fún ọ tí ó ń fi àwọn ẹṣẹ rẹ hàn ọ bẹẹni ìbẹrù ń wọnú ọkàn rẹ ìbẹrù yìí ló máa mú ọ lọ gbàdúrà ìbẹ̀rù ló máa sọ mú ọ ké pé ọlọ́run wípé ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run ṣàánú fún mi ọlọ́run mú ẹ̀ṣẹ̀ mi kúrò ọlọ́run má jẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn kí ó jẹ́ ìparun mi ó ní bí o bá ti jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń wárìrì níwájú ọlọ́run nítorí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó ní yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kúrò yóò dáríjì ọ ìdáríjì yìí ni ó sọ wá di ọmọ ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí lé olúwa olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń kígbe pé olúwa olúwa ni à ń pè ní ọmọ ọlọ́run kìkì àwọn tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì kìkì àwọn tí a ti mú ìre kọjá wọn kúrò kìkì àwọn tí ó jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ò tún máa jọba ní ìgbésí ayé wọn mọ́ àwọn ni à ń pè ní ọmọ ọlọ́run báwo ni a ṣe lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ báwo ni a ṣe lè borí ẹ̀ṣẹ̀ ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa Galatia orí kẹta Galatia orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ṣùgbọ́n ìwé mímọ́ ti ṣe gbogbo nǹkan ti ṣe gbogbo nǹkan mọ́ sábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí a lè fi ìlérí nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì fún àwọn tí ó gbàgbọ́ ohun tí a sọ fún wa níhìn-ín ó jẹ́ ohun tí a ti sọ fún wa nínú Róòmù orí kẹta bákan náà wípé gbogbo ènìyàn ló sáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo ọlọ́run èyí ni a fi sọ pé ìwé mímọ́ ti ṣe gbogbo nǹkan mọ́ sábẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wípé ìbáṣe funfun ìbáṣe dúdú ìbáṣe kúrúntù ìbáṣe ọ̀mọ̀wé ìbáṣe àwọn tí wọ́n wà ní oko ní abúlé tàbí àwọn tí wọ́n wà ní ìlú ó ní gbogbo ènìyàn pátápátá ni a ti fi sí abẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ ń jọba nínú wọn tí ẹ̀ṣẹ̀ ń jọba lórí wọn ó ní ṣùgbọ́n a fi ìlérí pamọ́ fún wa nínú ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì wípé bí a bá ké pe olúwa wípé a ó gbà wá là a ó dáríjì wá a ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé wa wẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n nítorí pé ọmọ ọlọ́run ni gbogbo yín nípa báwo nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristì Jésù ó ní bí a ṣe ń di ọmọ ọlọ́run ni wípé gbà tí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ gbà tí a kọ ìṣù sílẹ̀ gbà tí a kọ òkùnkùn àti iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ gbà tí a kọ àwọn ìré kọjá wa gbà tí a kọ wọn sílẹ̀ gbà tí a ń sọ fún ọlọ́run wípé kí ó ṣàánú fún wa wípé kí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù tí a sì fi ojú ìgbàgbọ́ wo òkè Kálfárì bí a kò tilẹ̀ rí i ní ojú ìyára ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé Jésù Kristì kú fún wa gbà tí a ti rí Jésù Kristì pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tàbí pé ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún wa ó ní nípa bẹ́ẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì adi omo olorun ninu johanu orikini johanu orikini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe bati Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le ase ti da aye aye ko si mo o sese ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisha esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti atun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisha ṣugbọn oye ti oye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori ba je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ni ese kejila wi pe ṣugbọn iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba Jesu Christi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe kawon sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun e ni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Christi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wi pe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be ṣugbọn o ri wi pe lesese olorun a ma mu oloka bibeli lesese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won a sa ma so pe olorun fona han mi titi a o fi to won si ona ihinrere awon won yi ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Christi nikan soso awon wonyi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa iwenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo ṣugbọn eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti a wa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi isodomo yi wi pe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lo popo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade ni bi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade ni bi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a nwa ojubo olorun a nfe ri olorun a nfe sin olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alafi olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbesi aye re o ri wi pe olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa agba ise ori ige agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese kerin din logun emi ti kara re emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o nba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina dan pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lo won so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise mo fe bi o ni ibere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesi laaro to wa mu amuyira oti nisisi ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le yan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le yan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje jesu pelu igbagba won ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa nso fun wa oni ki se alufa oni ki se eni keni ki se ajere okan lo nso wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti ati pe die ninu ijo awa ti ani emi olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti jesu christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan e pe on lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo beni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o ti n gbo nipa iwoso onigbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi o mo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa wipe ko dara lati je akobirin jo wipe oko kan aya kan lese kese lo ti n so fun olorun wipe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yegbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun ṣe a mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ kò sí lọ́wọ́ ọlọ́run ó ní torí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́ àwọn ẹlòmíràn kò mọ ẹni tí ó pè wọ́n wọn kò mọ̀ wípé ọlọ́run ọ̀run òní ó pè wá sínú agbó òní ó pè wá láti ṣe wá lólóríire òní ó pè wá láti jẹ́ ẹni bí ẹni tinú rẹ̀ ó ní bí a bá jẹ́ ẹni ti ọlọ́run ọmọ ọlọ́run bí ẹni tí ó pè wá ti jẹ́ mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pàápàá kí a jẹ́ mímọ́ nínú ìwà wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a n se ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi asima na olukuluku omo ti o gba ye ke aduro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihi bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe kilode arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yen mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankan ri ibi ti o je wipe bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata akan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan o n la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to I aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni dipa ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko bi rinjo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wi pe won ki be ni keni wi nbe ko si fe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keji we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se ti o ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni ta ni o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro iru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ibawi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada ton so pe ah lagbaja okorin ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ibawi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo olorun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je enikeni eni ti a ni le bawi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o dara baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelupelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yoo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa an so nipa ijo nihi nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo we pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun ṣugbọn ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o si ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan pupo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo a je omo lowo oluso agutan a je omo lowo eni tin dari a je omo lowo eni tin koni ni oro olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro olorun ninu korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu kristi jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihi ni paul tun so fun awon elomiran ari apere nihi awon elomiran ti oye won ma so fun a wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun solo gbogbo yin na oluso agotan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan oye oye won sori awon ara galatia awon wa ni bomiran paul n so fun won wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara corinthi soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon oluko ni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara corinthi o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olohun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni a, o fun ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori ire ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi bopo boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se onkohun ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ilewe bo se nboso ilewe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wipe ohun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise isin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun Olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wipe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o n gboran si gbogbo ife oro Olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese Olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese iketa o si wipe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e si dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wipe obo le

bá ṣe wọ́n pé ó dájú pé ìbùkún yóò jẹ́ tiwa. Àwọn ẹlòmíràn wọn kì í fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn kì í farabalẹ̀ wo ní ẹsẹ̀ kíní ó ní yóò sì ṣe. Bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ, àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń kánjú púpọ̀. Bí a bá ń wàásù, wọn máa ń kánjú. Bí a bá lọ sí ìkẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, wọn máa ń kánjú. Bí ó bá sì jẹ́ wípé a wá ní àyà ọjọ́ òní fún iṣẹ́ ìyanu àti àkókò ìsọjí, wọn máa ń kánjú. Wọn máa ń sọ wípé nígbà wo ni wọn ó gbàdúrà fún wa, nígbà wo ni wọn gbọ́ wọlé àwọn aláìsàn, nígbà wo ni wọn ó sọ wípé kí àwọn àrùn àti àwọn àìsàn àti àwọn àléébù gbogbo tó wà ní ìgbésí ayé wa wípé kó pòórá. Kì í ṣe àdúrà ni àkọ́kọ́. Bí a bá ń gbàdúrà ṣùgbọ́n tí a kò fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, irú àdúrà bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Jẹ́ kí a wo ìwé òwe. Mo ṣe ń padà bọ̀ ní ìwé Deuteronomy, ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi ohun kan hàn ọ́ ní ìwé òwe orí 28 ẹsẹ̀ 9. Ìwé òwe orí 28 ẹsẹ̀ 9. Ẹni tí ó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin àní àdúrà rẹ̀ pàápàá yóò di ìríra. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí wọ́n máa ń rò wípé àdúrà nìkan ni ọ̀nà sí ìbùkún. Ó ṣeé ṣe akóbìnrin jọ wá a fẹ́ gbàdúrà láì ṣe àtúnṣe. Ó ṣeé ṣe èyí tó jẹ́ wípé ó ń gbé Bíbélì lọ́sàn-án, ó ń gbé ẹbọ nínú òkùnkùn lóru a wá a fẹ́ gbàdúrà. Ó ṣeé ṣe àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n máa ń fẹ́ fi sáàmù ba ti ẹlòmíràn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èrò tiwọn àti gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwọn, àwọn náà wá wọ́n á fẹ́ gbàdúrà. Ó ṣeé ṣe àwọn tí ò ti ronú pọ̀adà, àwọn tí ò ti ipò ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, wọn ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n máa ń sọ wípé àwọn sàn fẹ́ ìbùkún Ọlọ́run nítorí pé oṣù kínní ọdún la wà yìí. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí a bá fẹ́ kí wọn kí ó wá sínú ìjọ, kí a sàn máa gbàdúrà fún wọn, kí a máa gbà àwẹ̀ fún wọn, kí a máa jẹ́ kí wọn kí ó rí olùṣọ́ àgùntàn, kí ó lè máa gbàdúrà fún wọn, kí gbogbo ìṣòro ìgbésí ayé wọn kí ó lè pòórá ní sòro. Ó ní bí a bá fara balẹ̀ láti gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run wa, Ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa tí ó jẹ́ wípé kí a kàn máa ran níṣẹ́, ẹ lọ mú ìwòsàn wá fún mi bẹ́ẹ̀ yẹn, lọ mú owó àti àásìkí lọ mú wá fún mi ibi tó fi pamọ́ sí, lọ mú àwọn dúkìá ayé yìí ṣòmọ̀ wípé mo ní ẹbí tó gbòòrò àti àwọn ọmọ tó pọ̀, ẹnu tó ń jẹun lórí tábìlì mi wọ́n pọ̀, nítorí bẹ́ẹ̀ lọ mú ìpèsè wá fún mi. Ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa. Bí a bá ń fẹ́ ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, a ní láti kọ́kọ́ fetí sílẹ̀ kí a farabalẹ̀ láti gbọ́ ohùn Ọlọ́run wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi sọ fún wa, ó sì yé wa, ó ní ẹni tí ó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin, àdúrà irú ẹni bẹ́ẹ̀ pàápàá yóò di ìríra. Nísinsìnyí jẹ́ kí a padà sí Deuteronomy orí 28 ẹsẹ̀ 1 yóò sì ṣe. Bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ, àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá ń kọrin ègbè wọn kì í kánjú. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá dúró láti gbàdúrà ìbá àṣẹ 30 ìṣẹ́jú wọn kì í kánjú. Ṣùgbọ́n bí a bá ti ṣí Bíbélì, ìgbà tí a bá ti ń wàásù fún ìṣẹ́jú 5 fún bíi 20 ìṣẹ́jú, wọ́n máa fasẹ̀ ralẹ̀, wọ́n máa dìde, wọ́n máa nà, wọ́n máa ṣe bí ẹni pé nígbà wo ni ìwàásù máa parí, eléyìí náà dẹ̀ ti ń pọ̀ ju, a ò ní ka Bíbélì tán lọ́jọ́ kan. Kí ló dé? Bíbélì Bíbélì ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni èyí ni a fi lè rí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, nítorí pé ó ti sọ fún wa kí a tó wá síwájú rẹ̀. Ó ní bí a bá ti ń bọ̀ níwájú Ọlọ́run, ó ní kí a ṣetán, kí a múra sílẹ̀ láti farabalẹ̀ gbọ́ òfin Olúwa Ọlọ́run wa. Ó ní bí a bá sì ti ń gbọ́, kí a múra sílẹ̀ láti kíyè sí i àti láti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa léòní. Kì í ṣe díẹ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀, kì í ṣe púpọ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀, àwọn àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa. Àwọn ẹlòmíràn máa wá sáàrin wa ṣe gáfárà fún mi. Ìrèdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé mo fẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kí ó máa ṣàn ní ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí. Mo fẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kí ó pọ̀ yanturu ní ìgbésí ayé wa ní ọdún yìí. Mo sì gba Ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojú
ṣe ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a fiti si ife olorun ki a fiti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin o ti mo mo ni pe alaanu lo lorun be ni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a se ri wo pe o dabi eni wo pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo ye wo pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo ti n bere be l'Olorun da mi lohun ati wi pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo pe yo mu won se ba so pe a dupe lowo Olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni l'Olorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani a mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wepe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o ngboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wipe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wipe ki o fun olori ofe olorun yo fun olori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olori ofe so mo wipe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun won lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun won lori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won a ma ti oju lede ile won a ma de eni to n toro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada made yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o nfe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wipe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran ohun ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo
wipe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kenihi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san o fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni boko won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wipe ise abo lowo e ranti wipe sa agboran si oro olorun bi awon ti n lo ni kila ma ri ni wipe ounje ti won o jeri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabobo won bi won ti n lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wipe won o je jagun jagun tele tele ranti wipe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won ti n wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po to ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisisiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o ba le wa
ki a koju si otun ki ibokun ki o ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibokun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibokun pade ki a joko ki ibokun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese e ni olorun so fun wa wi pe bi awa oba fi ti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o da bi angeli ninu lesin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wi pe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun a wi pe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wi pe o ni ohun ti a ni lati se o ni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma ri ni wi pe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won gbe ijoko sita awon obinrin won ma jo soro awon okunrin won ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won joko won be si ni soro won ma fun ara won ni imoran won ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won si n ba soro yi won je awon elese won ma so fun won wi pe iwo lo n gbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe a ni mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisi o mo won ara e o wa ni ehn abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikoluko tan wa ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ijere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o ja esan die ni o de si ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bo n ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyen o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo
o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wi pe oruko Jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wi pe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomi a so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkankan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara je Jesu Christi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu oni eni ti ko duro le ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi oni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma nfi oro olorun se agalamasa ton ma so ye pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni oni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Christi oni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe o n fe wo television o n fe lo si le cinema o n fe lo si le ejo o n fe ka iwe tohun o n fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma npa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun oni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun oni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke a mo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko n to n se ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro le awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ore ofe lowo olorun ti olorun se fun a lori ofe ti a je ese sona ti a ko ese sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ore ofe lati gboran ore ofe lati se gege bi oro olorun ore ofe lati rin ye gege bi oro olorun ore ofe lati woso gege bi oro olorun ore ofe lati sin gege bi oro olorun ore ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa
ki olorun ki o gba okan wa la bi oba ti ni igbala bi aba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi aba ti ni so di mo ki ani agbara emi olorun ki agbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi aba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbese aye wa eje ki adidi duro eje ki aba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbese aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je tire titi o fe je tire titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbese aye re.

0: kẹta ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun. Ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun. Bí a bá fẹ́ sinmi lẹ́sẹ̀ Jésù, bí a bá fẹ́ sinmi lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a ní láti mọ̀ wípé a ní láti jẹ́ aṣẹ́gun. Nítorí pé ìsinmi ayérayé, àánú Ọlọ́run ti ayérayé, àtijọba pẹ̀lú Jésù Kristi, ìlérí yìí ni a ṣe fún àwọn aṣẹ́gun. Nínú ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun náà ni a ó fi aṣọ funfun wọ̀, èmi kì yóò sì pa orúkọ rẹ̀ rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè, ṣùgbọ́n èmi ó jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ níwájú bàbá mi àti níwájú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Ó wí pé ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, a kì í ṣẹ́gun bí kò bá sí ìjà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ wípé ayé kọjú ìjà sí wa, ara pàápàá kọjú ìjà sí wa, èṣù kọjú ìjà sí wa, ó ń fẹ́ dán wa wò, ó ń fẹ́ bì wá ṣubú, ó ń fẹ́ yẹ̀ wá lẹ́sẹ̀, ó ń fẹ́ kí a tún kúrò nínú ìjọba Ọlọ́run. Ó ní bí a bá ṣẹ́gun, bí a bá bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá bá ẹran ara tí ó fẹ́ lò wá, bí a bá bá jà tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá bá àwọn òǹfà tí ó ń fà wá lọ sínú ayé, tí ó fẹ́ tún fà wá padà sínú ayé, bí a bá bá wọn jà tí a sì ṣẹ́gun, bí a bá dúró nínú ìṣẹ́gun Ọlọ́run, bí a bá dúró tí a kò padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ tí a kò yí ẹsẹ̀ kúrò nínú ìjọba Ọlọ́run, ó wí pé nígbà náà ni a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Wo Jọ́hánù kíní orí karùn-ún, Jọ́hánù kíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. Nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé, olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Bí a bá ń sọ wípé ayé, ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé. Bí a bá bí wa nípa ti Ọlọ́run, tí a sì dúró nínú ìgbàlà Ọlọ́run àti orí ọ̀fẹ́ tí ó sọ wá dọmọ, ó wí pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń wá láti inú ayé a ó ṣẹ́gun, a kò ní lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Ìsìn ìrúbọ tàbí ìbọ̀rìṣà, ó wà nínú ayé. Ṣùgbọ́n bí a bá ṣẹ́gun, bí àwọn ènìyàn bá ń fà wá, bí àwọn ẹbí bá ń pè wá láti tún bọ̀rìṣà tí a sọ wípé rárá àti jẹ́ ti Ọlọ́run, a kò ní padà sínú ìrúbọ tàbí a kò ní padà sínú ẹ̀sìn ayé. Ó ní bí a bá ṣẹ́gun, nígbà náà ni a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Ìdánwò wà nínú ayé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà nínú ayé. Gẹ́gẹ́ bí inú níbí ni, ó wí pé bí a bá ṣẹ́gun, a kò ní pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí a bá lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀, kí ni ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa? Wo Exodus orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Exodus orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n ṣègáfà fún mi, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Olúwa sì wí fún Mose pé, ẹnikẹ́ni tí ó ṣẹ̀mí, òun ni èmi ó pa orúkọ rẹ̀ rẹ́ kúrò nínú ìwé mi. Bí a bá ní ìgbàlà, a kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́, bí a bá tún ti tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀, tí irọ́ bá ti padà wá sí ìgbésí ayé wa, tí àgbèrè tàbí panṣágà bá ti padà wá sí ìgbésí ayé wa, tí ìkóbìnrin jọ tí ó bá tún ti ń padà sí ìgbésí ayé wa, tàbí ìbọ̀rìṣà tàbí ojú kòkòrò ni ó ń padà sí ìgbésí ayé wa, tàbí kí a máa yíwèé, kí a máa jalè ni ó ń padà sí ìgbésí ayé wa. Bóyá a jẹ́ ẹni tí a ti fún lówó nínú ilé ìsìn ní ẹkùn wa, wípé kí a lọ ra igi, tàbí kí a lọ ra nǹkan mọ̀nàmọ́ná, tàbí kí a lọ ra nǹkan mìíràn, tí a ń jí owó nínú ilé Ọlọ́run, tàbí a ń jí owó nínú ilé tiwa, tàbí a ń jí owó níbi iṣẹ́. Wípé bí a bá ti padà sínú ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ ò lè, ẹ̀ṣẹ̀ kí a máa fọwọ́ fẹ́, wípé a ti pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè Ọlọ́run. Ó dájú pé bí irú ẹni bẹ́ẹ̀, bí ó bá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀, k ki o le wa pelu Olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ike dogun bi abasiri enikeni ti akoko oruko re sinu iweye aso sinu adagun ina bi abati ko oruko re sinu iweye tele ṣugbọn ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni tin ka bibeli bi o tile je eni tin wa si ilesin ṣugbọn bi abari enikeni ti a ko ko ruko re si inu iweye a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri Olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi nso fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi iye ni fun je ti nbe laarin paradise Olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili Olorun mi o ki yo si jade kuro nibe mo emi o si ko oruko Olorun mi si lara ati oruko ilu Olorun mi ti se Jerusalemu titun ti o nti orun sokale lati odo Olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je Olorun re ohun o si ma je omo mi ṣugbọn bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon kan yi ti won wole wa ṣugbọn ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara oni ni ese ikejo ṣugbọn awon ojo ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisa ati awon eke gbogbo ati awon eke gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun ti nfi ina ati sulfuru jo eyi ti se iku keji Olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo Olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele ṣugbọn ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba Olorun gbọ ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo oninakuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijọba Olorun ti a o tun fi ko oruko wa sinu iwe iye Olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe Olorun bi o ba to Olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni ki pe ki o ke pe Olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun Olorun we pe o nfe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan esu o tun ti je ki a fi etan esu pa lo kuro lodo Olorun pada wa loni ki o so fun Olorun we pe o fe jewo o fe je ti Olorun o fe gba Olorun gbo ki o si gbadura ti ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se bere ori ofe we pe emi ti duro ti Olorun ori ofe lati duro ti Olorun we pe a o fun o gbadura so fun Olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba Olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti Olorun ti se fun lati ori oke Kalvari nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni ti ngboran ti ti o fi ri Jesu loju koju gba Olorun gbo bi o ti ngbadura gba Olorun gbo bi o ti ngbadura so fun Olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba Olorun ninu ore ofe Olorun ninu igbala Olorun titi pe yo fi dun titi Jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbese aye re so fun Olorun we pe o fe je won nkan won yi o fe ko won sile o fe je ti Olorun ni toto ki ore ofe Olorun ki o le wa pelu re ki igbala Olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye Olorun ki a ma ba se pare titi Jesu yo fi de lati mu wa lo sile
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan won yi ki o ye wa to be ge ti o fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki n ka si o leti bi iwo na bi o ti n foju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti n beli aye run agbere iwa eri ifekufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa nitori ohun ti ibinu Olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni a fe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti n beli aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda atijo ni eda atijo ni iku eda atijo ni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihin ni Paul apostle nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Greek ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o n so wi pe nigba ti a mo wipe ati ji yin dide pelu Kristi e je wipe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri o ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wala ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikan ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ke a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeji wipe ke ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ke a ma saferi ke a ma lepa ke a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ke a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa ti nbe le orun o je eni ti nbe loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Kristi ti nbe loke nigba gbogbo emi Olorun ti Olorun fi kun awon omo ehin Jesu Kristi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi ti nbe loke ki se be nikan ile wa ti nbe loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun ti nbe loke o ni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Kristi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti Olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wipe asumo Olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan ti nbe loke ese ikeji nkan ti nbe loke ese iketa Kristi ninu Olorun eyi ni na loke Lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wipe bi a ti duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso wepe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o jemo awon nkan to wa loke ati wepe atelese wa nikan ti a fi n tele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a ti n fi atelese tele ki a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi n tele ki a fi owo dengbere ki a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti farahan wipe ko si ohunkohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsiyi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu Olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye. ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti asimo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara auri wi pe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o nse be ki o ba le gbin awon eso dara dara ki o ba le je wi pe awon nkan to fe gbin koni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wi pe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tu ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sinigbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onko to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera koni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe dara dara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti nlo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso ka ma nodi ka so wipe a ni enikan ti a o ni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan wonyi kuro ni a ronupo ada ni a fa awon ojo si apa kan ni a bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan wonyi bi a ti ronupo ada ti a ti gba awon nkan wonyi ti gbogbo be ni a so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a gbin oro olorun gege bi agbe ti n gbin oka be ni a n gbin sinu okan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je wipe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni Paul apostle bi n so fun a wipe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbesi aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi a ba ka nkan wonyi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run ẹni tí kò bá ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí kò mọ ohun tí a ń sọ níhìn a máa ṣe ní kàyéfì wípé èwo la tún rí kà nínú bíbélì nǹkan tí àwa tí a mọ̀ sí ẹ̀yà ara ni apá ẹsẹ̀ etí ẹnu imú àwọn gbogbo ẹ̀yà ara báwo ni a ṣe wá ń sọ fún wa nígbà náà wípé kí a máa pa ẹ̀yà ara tí ń bẹ lé ayé run jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ nǹkan kan fún ọ bí ènìyàn kò bá ní ẹ̀mí ọlọ́run kò lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí wípé a kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run láti ìmísí ẹ̀mí ọlọ́run èyí ni ó fi jẹ́ ohun ìṣìnà kí a gbé bíbélì lọ bá àwọn tí kò lóye ìhìn rere bí ẹnìkan bá ka èyí ó lè rò wípé nǹkan tí ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí a máa gé apá wa sọnù kí a máa gé ẹsẹ̀ wa sọnù rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó ń fi ara gbà tó sọ wípé ara on fi we gbogbo ese on fi we itakun ese ni igbese aye wa on fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade on fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eyara ti o si nso ni awon nkan ti o njeyo awon it awon eka igi to njeyo lati gbogbo ese eni o npe ni eyara yin ti nbele aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eyara ti an toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisha ya ki awo romu ori kejo ese iketala shibibeli re kia kia romu ori kejo ese iketala nituri bi enyi ba wa ni tiara enyi oku shugman nipa emi bi enyi ba npa ise tiara run enyi oye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihi wipe bi a ba wa nipa eni tiara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku tiara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya waya olorun a oku wipe sugbon bi a ba npa awon ise ti ara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ki a tun pada si kolose ti a ti nba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigbati Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini oni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon nkan ti nbe loke ese ikeji oni nitori eti fe lati ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan ti nbe ninu aye mo oni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe enreti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa iri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wi pe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo se ka se ese won ro wi pe iwa gbajumo wi pe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alaheso ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ijo eleya meya ti won o duro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun wa wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele ayerun ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marku ori keje Marku ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan duro nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o koko daruko nihin nigba ti o so wipe ero n jade wa lati inu ohun ti o koko daruko ti o je abayori si ero buburu to n jade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu a fi oro kele banije ohun ti a koko daruko nihin ki a tun fiye si daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o sin kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fin daruko re ni igba gbogbo ni wo pe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o nfoju sile bi o ba je eni to mo nkan to nlo ni gboro o ri wo pe iwa agbere o je ohun to wopo ati le man ri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si ile eko alakobere ari iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba ton lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo 20 odun ti won si nlo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi ati ri lowo oluko won be la nri lowo awon akeko be ati nri laarin awon omo kekeke be la nri laarin awon to dagba ju won lo be ati nri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan be ati nri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi ntenumo wi pe bi o tile je ohun to wopo wi pe ohun to le se ni lo se ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi ntenumo sugbon o se ni laanu wi pe ki se lodo awon omo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won a tun ma ka akiri emi awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won ka akiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu corinth kini ori kefa corinth kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaiso to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wipe awon alaiso to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wipe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wipe ese agbere o joba ni igbesi aye won o joba ninu ago won o ni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wipe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wipe ko si nkan kan wipe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wipe nigba miran owo bishopu lati n ri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati n ri ese agbere iru awon be won ma so wipe ko se en to mo pe bi olorun ba n sami ese ta ni o le duro wipe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere o ni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon ti n fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olotu kokoro tabi awon omoti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wipe awon agbere awon panshaga awon ti n fi okunrin ba ara won je awon ti n fi obinrin ba ara won je wipe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaileri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba n so wepe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni ni wepe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o le ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alai le ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obirin won yi won ti ma ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je we pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ile ri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara won yi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wi pe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wi pe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wi pe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere je ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini ta ni lati koko se ni wi pe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o sese ki iyawo ma mo ki lo nsele ki iyawo ma so wi pe ah ta lo ma ba mi sosobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wi pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori tabili wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra oje fun mi ni o esha no fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sonu apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo filmu nigboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohun maworan ti an pe ni television ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti nbe le ayerun ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so we pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi o ba nlo ni igboro bi o ba ri awon omobirin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa ti nbe le aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwa kiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni lati ba oju re da majemu e ni olorun fi se wa ni olori ire we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti ori we pe nkan won yi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe Jobu lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo won dia je ki nbi oni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo wi pe Jobu o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma nde bi ohun ba ri awon ohun dia bi ohun ba tejumo won wipe bi ohun ba tejumo won o sese ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun ele o fi so wipe ohun da majemu pelu oju ohun wipe ki ohun ki o ma se tejumo ohun dia awon ohun dia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wa yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki a wo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sereje iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okun fa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni on lati ba oju re ati okan re da majemu wi pe oni lo sinu ese je ki a pada si Kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbe le aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti a ti ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to lajule ta lori awa ti an tan ara wa je ti an wo awon obirin ihoho awa ti an tan ara wa je ti a tun lo gbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun lo wo nkan wonyi ti okan wa ti o kuro lodo Olorun bi a ba fe fi ijoba Olorun sereje on so fun awe pe ke mu awon kan yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin wo pe arabirin ran mi lo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri we pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti on diri wonyi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara we pe e bayi iwo ti o so pe o je omo Olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo we pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma sosokuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin nito to lo so pe nito o je ara ile mi ara ile e to tun lo n ye pata e wo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo nlo enbo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba Olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo Olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu Olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nígbà tí ẹ̀yin wà nínú nǹkan wọ̀nyí ó ń sọ fún wa ní apá kejì ìwàásù wa nínú ẹ̀kọ́ wa lónìí àwọn ìdí tí a ní láti pa wọ́n run àwọn ìdí tí a ní láti pa àwọn ẹ̀yà ara wa tí ó ń bẹ̀lẹ̀ ayé tí a ní láti pa wọ́n run ó ní nítorí ìbínú Olorun ó ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọràn ìdí kan pàtàkì ni wípé ìdájọ́ Olorun ìbínú Olorun ó ń bọ̀ sórí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kí a wo Rómù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún nítorí a fi ìbínú Olorun hàn láti ọ̀run wá sí gbogbo àìwàbí Olorun àti àìṣòdodo ènìyàn àwọn ẹni tí ó fi àìṣòdodo tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń ṣe bẹ́ni wípé wọn kò mọ òtítọ́ a sì ti fi ẹ̀kọ́ ìhìnrere kọ́ wọn ìgbà mìíràn tí wọn bá ń ṣe nǹkan tí ó jẹ wípé ẹ kò dára kò bọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọn máa sọ pé àwọn ò mọ nìyí ó sì mọ o ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń kìlọ̀ fún ó sì ti kà á nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní àwọn tí ó fi àìṣòdodo tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ ó ní irú àwọn bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ Ọlọ́run yóò wá sórí wọn nínú ìwé ìfihàn orí 21 ẹsẹ̀ 8 ìfihàn orí 21 ẹsẹ̀ 8 ṣùgbọ́n àwọn ojo àwọn àti aláìgbàgbọ́ àti ẹni ìríra àti apànìyàn àti àgbèrè ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo yi ni kokeji on so fun a wi pe iya aye.

Orin ikerinle ni ogorun 104. Fi ibukun fun Oluwa iwo okan mi. Oluwa Olorun mi, iwo to bi jojo, ola ati ola nla ni iwo wole aso. Eni ti o fi imole bora bi aso, eni ti o ta orun bi aso tita, eni ti o fi omi se iti igi aja iyewu re, eni ti o se awosomo ni keke re, eni ti o rin lori apa iye afefe, eni ti o se fufu ni onse re, ati owo ina ni iranse re. Eni ti o fi aye sole lori ipile re ti ko le si ko pada lai lai iwo fi bu omi bo mole bi aso awon omi duro lori oke nla nipa ibawi re won sa nipa ohun ara re won yara lo awon oke nla nru soke awon aponi poji nso kale si ibi ti iwo ti fi lele fun won iwo ti pa alakan ki won ki o ma le koja re ki won ki o ma tun pada lati bu aye mole iwo ran orisun si aponi poji ti nsan laarin awon oke awon ni fi omi mimo fun gogo eranko igbe awon ketekete igbe npa ongbe won leba won ni awon eye oju orun yo ni ile won tin korin laarin eka igi o n bomirin awon oke lati iyewu re wa ere ise owo re te aye lorun o mu koriko dagba fun eran ati ewebe fun ilu eniyan ti o le ma mu nje jade lati ile wa ati oti waini ti mu inu eniyan dun ati ororo ti mu oju re dan ati onje ti mu eniyan ni ayale igi oluwa kun fun oje igi kedari lebanoni ti o ti gbin nibi ti awon eye n te ite won bi o se ti akoni igi firi ni ile re awon oke giga le abo fun awon ewure igbe ati awon apata fun awon ikoro o da osupa fun akoko orun mo akoko iwo re iwo se okunkun o si di oru ninu eyi ti gbogbo eranko igbo rin kiri awon egboro kini n dun si ohun ode won won si n wa ounje won lowo olorun orun la won ko ara won jo won dubule ninu ipo won eniyan jade lo si ise re ati si laala re titi di asale oluwa ise re ti po to ninu ogbon ni iwo se gbogbo won aye kun fun eda re be ni okun yi ti o tobi ti o si ni ibo nibe ni ohun aini yi nrako

0: àti ẹran kékeré àti ńlá níbẹ̀ ni ọkùnrin rìn níbẹ̀ ni Leviathani ẹni wà tí ìwọ dá láti máa ṣe àríyá nínú rẹ̀ gbogbo wọ̀nyí ni ó dúró tì ọ́ kí ìwọ kí ó lè máa fún wọn ní oúnjẹ wọn ní àkókò wọn èyí tí ìwọ ti fi fún wọn ni wọ́n ń kó ìwọ ṣí ọwọ́ rẹ a sì fi ohun rere tẹ́ wọn lọ́rùn ìwọ pa ojú rẹ mọ́ ara kò rọ̀ wọ́n ìwọ gba ẹ̀mí wọn wọn kú wọ́n sì padà sí erùpẹ̀ wọn ìwọ rán ẹ̀mí rẹ jáde a sì dá wọn ìwọ sì sọ ojú ilẹ̀ di ọ̀tún ògo olúwa yóò wà láéláé olúwa yóò yọ̀ ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ó bojú wo ayé ó sì wárìrì ó fi ọwọ́ kan òkè wọ́n sì rú ẹ̀ẹ́fín èmi ó máa kọrin sí olúwa nígbà tí mo wà láàyè èmi ó máa kọrin yìn sí ọlọ́run mi ní ìgbà ayé mi jẹ́ kí ìṣàrò mi kí ó mú inú rẹ̀ dùn èmi ó máa yọ̀ nínú olúwa jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kí ó run kúrò lé ayé kí àwọn ènìyàn búburú kí ó má sí mọ́ fi ìbùkún fún olúwa iwọ́ ọkàn mi ẹ fi ìyìn fún olúwa.
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
0: Orin Karundini Adofa 105. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa. Ẹ pe orúkọ rẹ̀. Ẹ fi iṣẹ́ rẹ̀ hàn nínú àwọn ènìyàn. Ẹ kọrin sí i. Ẹ kọ orin mímọ́ sí i. Ẹ máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ gbogbo. Ẹ máa ṣògo lé orúkọ rẹ̀ mímọ́. Jẹ́ kí àyà àwọn tí ń wọ Olúwa kí ó yọ. Ẹ máa wá Olúwa àti ipa rẹ̀. Ẹ máa wá ojú rẹ̀ nígbà gbogbo. Ẹ máa rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tí ó ti ṣe. Iṣẹ́ àmì rẹ̀ àti ìdájọ́ ẹnu rẹ̀ ẹ̀yin irú ọmọ Ábráhámù ìránṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Jákọ́bù àyànfẹ́ rẹ̀ Olúwa oní Ọlọ́run wa ìdájọ́ rẹ̀ ń bẹ ní gbogbo ayé ó ti rántí májẹ̀mú rẹ̀ láéláé ọ̀rọ̀ tí ó ti pa lé àṣẹ fún ẹgbẹ̀rún ìran májẹ̀mú tí ó bá Ábráhámù dá àti ìbúra rẹ̀ fún Ísáàkì ó sì gbé èyí náà kalẹ̀ lé òfin fún Jákọ́bù àti fún Ísírẹ́lì ní májẹ̀mú ayérayé pé ìwọ ni èmi ó fi ilẹ̀ Kínání fún ìpín ilẹ̀ ní yín nígbà tí ó ṣe pé kíhun ni wọ́n wà ní iye ní tòótọ́ díẹ̀ kíhun wọ́n sì ṣe àlejò nínú rẹ̀ nígbà tí wọ́n ń lọ láti orílẹ̀-èdè dé orílẹ̀-èdè láti ìjọba kan dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn mìíràn òun kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí ní tòótọ́ ó bá àwọn ọba wí nítorí wọn pé ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni òróró mi kí ẹ má sì ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi pẹ̀lúpẹ̀lú ó pe èèyàn wá sí ilẹ̀ náà ó ṣẹ́ gbogbo ọ̀pá oúnjẹ ó rán ọkùnrin kan lọ síwájú wọn àní Jósẹ́fù tí a tà ní ẹrú ẹsẹ̀ ẹni tí wọ́n fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ pa lára a dé nínú irin títí ìgbà tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé ọ̀rọ̀ olúwa dán an wò ọba ránṣẹ́ wọ́n sì tú sílẹ̀ àní ìjòyè àwọn ènìyàn ó sì jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ lọ ó fi jẹ olúwa ilé rẹ̀ àti ìjòyè gbogbo ìní rẹ̀ láti máa ṣe àkóso àwọn ọmọ aládé rẹ̀ nípa ìfẹ́ rẹ̀ àti láti máa kó àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ lé ọgbọ́n Ísírẹ́lì sì wá sí Íjíbítì pẹ̀lú Jákọ́bù sì ṣe àtìpó ní ilẹ̀ Hámù ó sì mú àwọn ènìyàn rẹ̀ bí sí púpọ̀ púpọ̀ ó sì mú wọn lágbára ju àwọn ọ̀tá wọn lọ ó yí wọn ní àyà padà láti kórira àwọn ènìyàn rẹ̀ láti ṣe àrékérekè sí àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ó rán Mósè ìránṣẹ́ rẹ̀ àti Áróònì ẹni tí ó ti yàn wọ́n fi ọ̀rọ̀ àmì rẹ̀ hàn nínú wọn àti iṣẹ́ ìyanu ní ilẹ̀ Hámù ó rán òkùnkùn ó sì mú iṣú wọn kò sì ṣàìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ omi wọn di ẹ̀jẹ̀ ó sì pa ẹja wọn ilẹ̀ wọn mú ọ̀pọ̀lọ́ jáde wá lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìyẹ̀wò àwọn ọba wọn ó sọ̀rọ̀ onírúurú eṣinṣin sì dé àti iná aṣọ ní gbogbo agbègbè wọn ó fi yìnyín fún wọn fún òjò àti ọwọ́ iná ní ilẹ̀ wọn ó sì lo àjàrà wọn àti igi ọ̀pọ̀tọ́ wọn ó sì dá igi agbègbè wọn ó sọ̀rọ̀ eṣú sì dé àti koríko lé àìníye wọ́n sì jẹ gbogbo ewébẹ̀ ilẹ̀ wọn wọ́n sì jẹ èso ilẹ̀ wọn run ó kọlu gbogbo àkọ́bí pẹ̀lú ní ilẹ̀ wọn ààyò gbogbo ipá wọn ó sì mú wọn jáde tí àwọn ti fàdákà àti wúrà kò sì sí aláìlera kan nínú ẹ̀yà rẹ̀ inú Íjíbítì dùn nígbà tí wọ́n lọ nítorí tí ẹ̀rù wọn bà wọ́n ó na àwọsánmọ̀ kan fún ìbòrí àti iná láti fún wọn ní ìmọ́lẹ̀ lé òru wọ́n béèrè ó sì mú ẹyẹ àparò wá ó sì fi oúnjẹ ọ̀run tẹ́ wọn lọ́rùn ó la àpáta omi sì tú jáde odò ń ṣàn níbi gbígbẹ nítorí tí ó rántí ìlérí rẹ̀ mímọ́ àti Ábráhámù ìránṣẹ́ rẹ̀ ó sì fi ayọ̀ mú àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde àti àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú orin ayọ̀ ó sì fi ilẹ̀ àwọn kèfèrí fún wọn wọ́n sì jogún èrè iṣẹ́ àwọn ènìyàn náà kí wọn kí ó lè máa kíyèsí àṣẹ rẹ̀ kí wọn kí ó sì máa pa òfin rẹ̀ mọ́ ẹ fi ìyìn fún Olúwa. Orin ìkẹrìndín ní àádọ́fà 106 ẹ fi ìyìn fún Olúwa ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé ta ni ó lè sọ̀rọ̀ iṣẹ́ agbára Olúwa ta ni ó lè fi gbogbo ìyìn rẹ̀ hàn ìbùkún ni fún àwọn tí ń pa ìdájọ́ mọ́ ati eni tin se ododo ni igba gbogbo oluwa ki oju rere ti iwo ni si awon eniyan re se iranti mi fi igbala re be mi wo ki emi ki o le riri awon ayan fe re ki emi ki o le yo ninu ayo orilede re ki emi ki o le ma sogo pelu awon eniyan ile ni re awa ti se pelu awon baba wa awa ti dese awa ti se buburu ise iyanu re ko yi awon baba wa ni giti won ko ranti opolopo anu re sugbon won sote si o nibi okun ani nibi okun pupa sugbon o gba won la nitori oruko re ki o le mu agbara re nla di mimo o ba okun pupa wi pelu o si de be ni o sin won la ibuja bi aginju o si gba won la li owo eni ti o korira won o si ra won pada li owo ota ni omi si bu awon ota won eni kan won ko si ku nigba na ni won gba oro re gbo won si korin eyin re won ko pe igbagbe ise re won ko si duro de imo re won si se ife kufe li aginju won si dan olorun wo ninu asale o si fi ife won fun won sugbon o ran riru si okan won won se ilara mose pelu ni ibudo ati aroni eni mimo oluwa ile la o si gbe datani mi o si bo egbe abiramu mole ina si ran ni egbe won owo ina na ju awon eniyan buburu won si se egboro malu ni horebu won si fori bale fun ere dida bayi ni won pa ogo won da si aworan malu ti n je koriko won gbagbe olorun olugbala won ti o se ohun nla ni ile egypti ise iyanu ni ile hamu ati ohun eru leba okun pupa nitori naa ni o se wipe ohun run won iba ma se pe mose ayanfe re duro niwaju re li oju eya naa lati yi ibinu re pada ki o ma ba run won nitooto won ko ka ile didara ni si won ko gba oro re gbo sugbon won kun ninu ago won won ko si feti si ohun oluwa nitori naa ni o se gbe owo re soke si won lati bi won subu li aginju lati bi iru omo won subu pelu laarin awon orilede ati lati fun won kaakiri ni ile won ni won da ara won po pelu mo bali peoru won si n je ebo oku bayi ni won fi ise won mu binu arun nla si fo si aarin won nigba naa ni Finihasi dide duro o si se idajo bee ni arun nla naa si da a si ka eyi naa si fun won ni ododo lati randiran titi lai won bi ninu pelu nibi omi ija bee ni o buru fun mose nitori won nitori ti won mu emi re binu bee ni o fi enu re so oro aiye won ko run awon orilede naa ni ti eni ti oluwa pase fun won sugbon won da ara won po mo awon keferi won si ko ise won won si sin ere won ti o di ikekun fun won nitooto won fi omokunrin won ati omobirin won rubo si orisa won si ta eje alaise sile ani eje awon omokunrin won ati ti awon omobirin won ti won fi rubo si ere kenani ile naa si di aimo fun eje won si fi ise ara won so ara won di alaimo won si se panṣaga lo pelu ise won nitori naa ni ibinu oluwa se ran si awon eniyan re o si korira awon eniyan ini re o si fi won le awon keferi lowo awon ti o korira won si se olori won awon ota won si ni won lara won si mu won sin labe owo won igba pupo ni o gba won sibe won fi imo won mu binu a si re won sile nitori ese won sugbon ninu iponju o kiyesi won nigba ti o gbo ekun won o si ranti majemu re fun won o si yi okan pada gege bi opolopo anu re o si mu won ri aanu loju gbogbo awon ti o ko won ni igbekun oluwa olorun wa gba wa ki o si sawajo kuro laarin awon keferi lati ma fi ope fun oruko mimo re ati lati ma sogo ninu iyin re olubukun ni oluwa olorun israeli lati ayeraye ki gbogbo eniyan ki o si ma wi pe ami e fi iyin fun oluwa
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Eje ki agbadura, Olorun alagbara julo, awa siwaju yin nisinsin lati tete si e lati gbo oro yin, anbebe wepe e o ba wa soro, ati wepe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena, lati gbo oro Olorun, lati ni oye oro Olorun, ati lati je ki e kankan e si okan wa. E ba wa mu awon idiwo wonyi kuro ni oruko Jesu. A nbe yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri. Gbogbo okan ti ki le duro ti ki le parabale lati ni oye oro yin. E ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu. E shanu fun wa. Be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa. Ki a le mo bi ati gbadura. Ki a le mo bi ati wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye tin bo adupo epo ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki awo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikana ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri loju koju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi ti won ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko ni mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe ati ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ohun ti a nse ko ni le je itewogba ni waju oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wi pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ki a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan ìyípadà ọkàn ọmọ ènìyàn. Lákọ̀ọ́kọ́, kí a wo ipò tí ọkàn ọmọ ènìyàn wà. Gbà tí a sọ wípé ọmọ ènìyàn, èyí jẹ́ ọkàn tí kò tí dàtún bí, ọkàn tí a kò tí ìyípadà, ọkàn tí kò tí ní ìfọwọ́tọ́ ìyípadà látòkè wá. Irú ipò wo ni irú ọkàn bẹ́ẹ̀ wà? Yẹ kí a wo Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé, àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Lẹ́yìn tí Ádámù àti Éfà ti ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì, láti ìgbà yí gan ni a rí wípé ọkàn ènìyàn ó jẹ́ ọkàn búburú níwájú Olúwa. Nítorí gbogbo ìṣe, gbogbo ìwà, gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde láti inú ọkàn yìí, ó jẹ́ ohun tó burú jáì. Ó ṣeéṣe kí ẹnìkan kí ó jẹ́ ẹlẹ́sìn. Àwọn ẹlòmíràn máa ń rò wípé ẹlẹ́sìn ó ti tó, ó ti yege níwájú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni lè jẹ́ ẹlẹ́sìn. Ìwà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń hù kìí ṣe nípa ti ẹ̀sìn, ó jẹ́ nítorí èrò ọkàn búburú ibi tí ó wà nínú rẹ̀. Ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó jẹ́ ẹni tí ó mọ̀wé. Ṣùgbọ́n ìwé mímọ̀ tàbí ìwé kíkà, èyí kò yí ọkàn padà, a ó rí wípé ìwà búburú ní àárín àwọn ọ̀mọ̀wé ló peléke sí. Ó ṣeéṣe kí a rí ẹnìkan tí ó jẹ́ wípé ó ti rìn lọ sí òkè òkun, ó ti lọ sí ìlú ọba fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, tàbí ó ṣeéṣe kí a rí ẹni tí ó jẹ́ wípé ó tilẹ̀ ti mọ òtítọ́ ìhìnrere díẹ̀, ṣùgbọ́n tí kò gbàdúrà àgbáyọrí kí ó ba lè ní ìyípadà ọkàn. A ó rí wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀, ìwà irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ ohun tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún yìí, èyí ni ó fi ń sọ fún wa wípé nítorí Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé. Èrèdí ìwà búburú tí ó di púpọ̀ yìí, ṣé nítorí pé wọn ò jẹ́ ọ̀làjú ni, àtàbí nítorí wípé wọn ò kàwé, tàbí nítorí pé wọn ò tí rìn jìnà sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn? Rárá, èrèdí ìwà búburú yìí ni wípé ìrò ọkàn wọn, ìrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Bí a bá sọ wípé nǹkan kan ó jẹ́ ibi, ó jẹ́ kìkì ibi, èyí jẹ́ wípé kò sí àlàfo nínú irú ọkàn bẹ́ẹ̀ láti ṣe rere, kò sí àlàfo fún irú ọkàn bẹ́ẹ̀ láti ṣe rere díẹ̀, ṣe búburú díẹ̀, ṣùgbọ́n ó jẹ́ kìkì ibi, kìí sì ṣe ní ìgbà kan, ó jẹ́ lójoojúmọ́. Èyí ni a fi máa ń sọ fún àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀, fún àwọn ọmọdé, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. A máa ń sọ fún wọn wípé kí wọn kí ó gbàdúrà dáradára, àdúrà àgbáyọrí, àdúrà tí a ó ní ìdáhùn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí a bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ kéékèèké, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ tí ó jẹ́ wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbéyàwó, wọ́n fẹ́ lọ́kọ, wọ́n a máa wo bí ẹnìkan ṣe jẹ́ ẹlẹ́sìn tó, wọ́n a máa wo bí ẹnìkan ṣe já fáfá nínú iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe bí a ti ń wá sínú ilé ìsìn, kí a rí ẹnìkan, ó lè jẹ́ ọkùnrin, ó lè jẹ́ obìnrin, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ òun ni ó máa kọ́kọ́ tètè dé sí ilé ìsìn. Bí a bá ti ń kó àwọn àga ìjókòó, a máa bá wa kó. Bí a bá ti ń kó ìwé orin, a ń kó nǹkan mìíràn, a máa bá wa kó. Kí ẹni tí ó fẹ́ gbéyàwó kí ó máa rò wípé bí òun bá lè gbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ báyìí níyàwó, ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́sìn báyìí, ẹni tí ó já fáfá nínú ìsìn Ọlọ́run báyìí, wípé òun a ní ayọ̀ púpọ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, kò mọ̀ wípé ẹni yìí ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó já fáfá, ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó tẹra mọ́ ìsìn Ọlọ́run láì gba àdúrà àgbáyọrí sí ìgbàlà sí ìyípadà ọkàn. Tàbí ẹlòmíràn, bí wọ́n bá fẹ́ gbéyàwó, wọ́n máa wo irú aṣọ tí àwọn ẹlòmíràn wọ̀, wípé ọkùnrin yìí ojoojúmọ́ ló wà ní ìmọ́tótó, ojoojúmọ́ ló dàbí ẹni, ó dàbí ẹni pé ẹni yìí ó rí nǹkan jẹ, ó sì ṣẹ́kù. Nítorí bẹ́ẹ̀, wọ́n a máa rò wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni àwọn fẹ́ ní lọ́kọ, tàbí kí wọ́n rò wípé ó jẹ́ ẹni tó ń ṣòwò, eni to nrin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi abale gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi abade inu ijo ohun ti akoko ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi aba fe gbe yawo ohun ti ani lati se ni we pe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo kilo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni on ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bini lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti an se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwin nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi ma nje ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iyi pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju oluwa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati turari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju oluwa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni an gbe kaakiri a si n fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba niwaju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o sese ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele asi ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ana ti ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ejere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si nba emi wa jere wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a nse yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo we pe awon ti a nse bi we pe an fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni we pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni we pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwe numa eje Jesu Christi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma ro we pe bi eniyan ba ni iwa omo luabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma ro we pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa we pe bi ki ba se wo pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori 17 Jeremiah ori 17 ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju gbogbo lo o si buru jayi tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wepe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wepe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o sese ki a ma wa sinu ijo o si sese ki a ma lo sinu ijo miran o sese ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi akoba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu olowa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ite ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju olowa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma yi agbe si iru okan ni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma dalenu si iru okan ni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan yi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju olowa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o sese ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju olowa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun tin so ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki orin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihi wo pe opolopo awon eniyan won yi won kun fun agabagebe nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wipe won je eni tin rin dede o dabi eni wipe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wese iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihinrere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi a ti le je eni ti o dara lode ara bi a ti le je eni ti o ma so wipe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode a je eni ti o ma woso bi onigbagbo lode a je eni ti n soro bi onigbagbo lode a je eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wipe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikejidinlogbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyin ni a fi ma nso wi pe bi abade inu ijo ke ma fi ise isin pa wa lori ke ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi abari enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon won yi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe ah e se da po pelu awon osise an fe awon osise an fe awon ajire okan an fe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisi o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi aba feri oluso agutan bi aba feri tibi bi aba feri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi aba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi aba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi aba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe ati ba olorun soro a si ti ni iyipada okan ni toto je ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wipe ati je nkan kan ni a fi so wa di adari ki se wipe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi afomo abi o ro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi aba ti shitan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo be wo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo oju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo we pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowo kan oluwa iyipada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin gbati a ti n ka aka sori bibeli gbati a ti n ka bibeli laraaro gbati a ti je eni to n wa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be a ni lati ni iyipada iwo naa ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobo wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to n jade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo oju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se n so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun ti Jesu n so fun won pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon ero ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo Olorun wa mi ri, Olorun wa di mi, Olorun wo inu okan mi, awon nkan bi egbin, awon nkan bi iwa buburu, awon nkan ti ko ni le ba ogbe, awon nkan ti ko ye ni waju re, awon nkan mi, awon nkan ti o so mi di alaito, alaiye ni waju re, ba mi mu won kuro, e ni adura ti ani lati gba. Ke ri wipe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wipe o nfe lo ri eni tebi o nfe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi abati ngbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wipe elomiran a ma fe koja a ma to wa wipe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile esin a ki se be tabi o sese ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti ngbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o ngbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je ni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o se se pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigbati an ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abe si ni gbadura abe si o se se pelu omije o se se ki o ma gbadura soke o se se ki o ma so fun olorun olorun sa se ise yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je eni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye dara dara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu Samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa Saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo Israeli papa o mo ofin gege bi omo Israeli eni ti akoni eni ti atile le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo Olorun Samueli papa ti o je eni ti o tin ba Olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni Olorun fun li okan miran e ni a nso o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo luabi o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o tin bo tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan won yi won wa lati inu okan ti ko ti ni yi pada patapata nitori be o wa so ojo olorun we pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye esinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba ni yi je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori kokan le la dota orin dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si funju egbo wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da ya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se da ya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wepe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wepe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wepe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni dafid lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun dafidi wi pe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe iye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ke a padanu ire wa niwaju olorun sugbon omo ti a ti je a o ma je omo titi lai lai dafidi oro be dafidi so pe olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an ri loni iso awon alufa miran won ko ni le je wo se gba ton ba ti ri pe won subu sinu ose adari miran ko ni le je wo ese re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo dafidi o be sini kepe olowa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ronu opo anu re nu ire koja aminu kuro o mo wi pe o nti re ofin olorun koja o mo wi pe o nti se asemase o mo wi pe o nti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we minu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese won so wi pe obirin yen na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ye ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi o ni we mi emi o si fuju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re laje pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohun ko ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi ohun fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je etewogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wi pe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani alati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni alati gbadura ni alati ba olorun soro wi pe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eyi ni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada so fun olorun wi pe o n fe iyipada o fe aya titun o fe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wepe o ti di omo olorun kun le lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wepe iye pada yi to to opo ti de Eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe loni awa laye be ni awa laye ninu Christi adupe

0: the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: I welcome everyone to our worship service today.
1: Aki olukuluku enikankan kaabo si ijosin ojo isimi wa toni loruko Jesu. An gbadura wi pe ifarahan wa ninu ijosin ati ifarahan ni wa lo yo mu ibukun wa sinu aye wa loruko Jesu. Baba adupe lowo yin, adupe fun didara yin, adupe fun siseso lori aye wa, adupe fun ifarahan agbara nla, ife agbara ati imuse awon ileri yin ninu aye wa. Oluwa n gbadura wi pe loni oro yin yo jade wa sinu aye kankan ni oruko Jesu. Eran wa lowo Oluwa ni pato lati mu oro Olorun sinu okan wa, wi pe oro yin oro yin yo we wa mo yo so wa di mimo lati le mu ki oro yen ko si le sise.

epa mo binu o dabe ni pe satani tabi luciferi lorun to lorun fun ni anfani ati lati je ojuse lati je adari lori awon angeli kosi ese kosi nawo kosi ba mu ni binu sibe luciferi o yi pada lodi si olorun olodumare nigbati ko se enikani to tile mu binu ti olorun o tile se ti olorun fun ni ohun gbogbo ti ibareti olorun si ti da ge lati je adari ati balogun awon angeli sugo david bayi o pa gbogbo awon eniyan yerun atokunrin atobirin o si mo wi pe awon eniyan yi won o lo si ayeraye nibo ni won si ti lo ayeraye won ko ronu nipa awon ti ko ni gbala ta ko ti dariji awon ti won ko ti ronu kuwada ti ko mo olorun israeli ibi ti won ti lo ayeraye won pelu iwa ipa ati iwa ika wese ikewa akishi si bi pe nibo ni eyin gbe rin sin loni nibo le lo loni david si dahun pe si agusu ti juda ni irole yi o ati si agusu ti jerameli ati si agusu ti awon ara keni ese ikokanla dafidi ko si da okunrin tabi obirin si laaye lati mu ihin wa si gati wi pe ki won ki o ma ba soro o wa nibe pe bayi ni dafidi se ati be ni ise re yo si ri ni gbogbo ojo ti yo fi joko ni ilu awon filistini o pa gbogbo eniyan awon ti iba ti e sa asala wi pe bi mo ba je ka won won yi o lo won o to so itan won o so nipa ohun ti mo ti se nitori na won gbudo ku ro awon okan alaise awon obirin bi mo ba je ki awon obirin won yi o lo ti won si ti ri ohun ti a se to si ri iwa ibi won o le so won o le sofofo won si le tu asiri wa nitori eyi lati da gbogbo iwa ika iwa ibi re o pa awon obirin yen sawon eyan kan wa si be bi loni won ti se ohun kan to lodi won ti se nkan kan ti ko to won si mo pe ohun ti won se yen o dara sugbon won o fe keni keni ko so itan nipa won lati se afihan otito ohun ti won se ki lo ohun ti won o se won o parun looto won le ma pa nipa temi sugbon won ri daju pe won da bobo eni won da gbara won won si fi eni yen sinu ahamo papa won to nbe ninu ofin boya won se ibi kan nikan gbe pelu won eni to si gbe pelu won yo le so bi igbe aye won se je igbe aye ese to bi o se dibaje to won wa ha eni yen mo pe ko ma ba ri imole ohun ti won se tabi igbe aye adari won tabi ko ma ba de oda won adari ko ma ba mo otito lati odo omobirin yen tabi odo omokunrin yen ko ma ba ka won adari o ma ba mo nipase awon alabasise pon won nibi ise ki awon eniyan ko ma ba mo awon eyan kan ti e wa to je pe won wa ninu ijo won gbe lode o boya won ni omo ijo tabi omo ebi won kan awon omo ebi won yen.

0: won meni ti won je won mo igbe aye won won si ma agabagebe won won si mo iwa ika won won mo iwa isododo won ninu aye won won wo se ohun gbogbo tabi pe ko se ohun to buruju wi pe awon eni yen won ni je kon raaye wa sinu ijo kon ma ba darapo mo won ninu ijo ti won wa nitori pe tawon eyan yen ba sumo tosi sinu ijo yi o se se ki won o tu asiri mi nitori na won pa won nipa temi won o si bikita boya awon eniyan yen mo otito tabi be ko boya awon eyan yen dorun tabi be ko o je iwa ika iwa ibi awon alarekereke oporo wa bala ikeji oni iwa awon olokan eke iwa awon olokan eke won se ohun ti won se ni koko o bi igba ta ba te po lorun ni ri ohun ti won se ohun ti David se niyan David se ni koko akisho osi le sawari wi pe oporo lokunrin yi oporo apani odaran eyi ni igbe aye awon oporo alarekereke won ma n ronu nipa abo ara won won ma n ronu nipa ona ti won fi ara won han gege bi eni didara paapa bi won se n duro lawujo won won ki ronu lori awon elomiran ni koko won ma se ibi ninu iwe oni Dafidi orin ikewa lati ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ni gbogbo ironu re nigbati Dafidi se ohun to se to paro to si se agbekale gbogbo iro yen se ronu nipa olorun rara o olorun ko si ninu ero re nigbati enikan ba je elese a pada seyin to si n pa iperoro wi pe ohun je olododo tabi ohun je eniyan didara to fi han wi pe ohun je adari obirin to dara tabi adari okunrin to dara ninu ijo sibe node tabi nile gbogbo awon omo re mo pe baba wa ati mama wa won je agabagebe deeper life won ko si ni igboya ninu ijo nitori won le ri ihuwasi ebi won wi pe eni to je eni akoko omo deeper life ninu ebi won o je ika o si nse ibi ko ti le ni enu ati okan lati pe won wa sinu ijo bo ti le pe won papa won o ni wa nitori pe yato si pe gbigbo iwaasu ninu ijo ninu ile ko si olorun ninu ero won abi ni ibi ise ko si olorun ninu ero won ninu ibasepo ibadapo won pelu awon eniyan to wa nile ko si olorun ninu ero won wese ikeje ese ikeje o so wi pe enu re kun fun egun ati fun etan lo to je elesin lojo ti le npa ara re ni christiani ki ti le se pe npa ara re ni christiani laso tun lo npa ara re ni christiani omo deeper life sibe enu re kun fun egun ati fun itan je iwa ika ati iwa sanbe labe ahan re wese ikejo ojoko ni ibuba ni ileto won ni weleyi ni bi ikoko won ni o npa awon alaise oju re nso awon talaka ni koko oju re nso awon talaka ni koko ohun ti Dafidi se nire abala iketa oni idalebi lori awon ike ti won moribo idalebi lori awon ike ti won moribo ninu Samuel kini ori kokan di logbon ese ikefa Akishi si pe Dafidi o si wi fun pe bi Oluwa ti nbe laaye iwo je olooto o gba yi bayi o je olooto ati eni iwa rere loju mi ni alo ore ati abo ore pelu mi ni ogun mi o le so pele lomiran o sugbon pelu mi nitori pe eni to da eni to gba leleyi nitori pe emi ko ri ko ti ri buburu kan lowo ore lati ojo ti iwo ti to mi wa titi o fi di oni yi sugbon loju awon ijoye iwo ko se eni ti o to nigbo o se o ti gba itan yen na wi pe won fe lo fun ogun lodi si israeli Dafidi o si gbudo tele Akishi awon ijoye filistini so pe laye eleyi o ni ba wa lo o Akishi wa so pe okunrin yo okunrin en daadara ni Akishi ohun to lero niyan nitori pe Dafidi o ti saseyori nipa pipa gbogbo awon eniyan ti iba tu asiri tabi so itan nipa iwa ika to hu awon eyan kan wa won ma n saseyori nipa pipa enikeni to le so asiri aye won won ma n sase lati pa eniyan lenu mo o lere pe o mo won ni oga wa e o mo won o lero wi pe o le duro fun won gẹgẹ bi Akishi bi o se nduro fun Dafidi to njeri e rara e o le duro fun e o le jeri won nitori po ohun ti won ti se won sase yori e idon to nso ti se ni pe won pa awon to le so asiri won won pa won lenu mo awon ti won mo won ni tooto ko wa senikan to ni gboya tabi okun tabi egun eyin lati jade wa lati so itan asiri aye won iwo si lero wi pe o mo won pe won dara gege bi Akishi ti so wi pe lati gba to ti to mi wa eni dara dara ni o loju mi jowo o ma ra re mama si mi le ri awon elomiran o fun won lati dorun gbogbo aye won le ma so wi pe a eniyan rere ni o omo dipalai eyan rere iya dipalai won o mo won kan mo nipase ohun ti Akishi so nipa are ni Akishi so wi pe o ti n gbe pelu mi o dara kilo kini Akishi mo nipa are o ti e so wi pe wese ikeje ese ikeje oni nje yi pada ki o si ma lo ni alaafia ki iwo ki o ma ba se ibanuje fun awon filistini ese ikejo ese ikejo Dafidi si wi fun Akishi pe kini emi se kini iwo si ri lowo iranse ere lati ojo ti emi ti gbe ni iwaju re titi di oni yi ti emi ki yo fi lo ba awon ota oluwa mi oba ja e wo bi o se fi ara e han gege bi alai lese bo ti n ba Akishi soro Akishi ha mo fe lo pelu re mo fe ran o lowo gbogbo iriri ti mo ti ni ninu ija ninu ogun mo fe lo gbogbo re gbogbo awon omo ogun 86 mi won yi gbogbo won lo ti mo da tan lati ran lo se je ka lo pelu yin kini mo se Akilo ti ri lowo mi nigba miran awon eniyan le soro debi to je pe bo ba lemi olorun koda won ti e le gbianju lati e ti fe pa emi olorun to nbe ninu re lenu mo nitori pe won ti pa gbogbo awon to ku lenu mo to ye ki won so itan nipa won nigba ton si gbianju lati pa emi olorun to wa ninu re lenu mo o sese ko wa bere si si emeje ara re ko da bi pokunrin je alailese eni je alailese o obinrin je alailese o kilode ti mi o ni gba laaye lati se ohun to fe se ko le lo pelu wa wese ikesan ese ikesan akishi si daun o si wi fun David pe emi mo pe iwo se eni rere loju mi David mo gbagbo wi pe David pe o ko simi leyi lati dorun o simi le ri akishi lati dorun tori pe oyeye o wi pe akishi ko mo pupo nipa re sugbon eri okan re mo ohun nipa ohun ti akishi nso ohun ti akishi so o so wi pe emi mo pe iwo se enire loju mi bi angeli olorun a se yi le ri be sa akishi so wi pe David o dara lopolopo ki se bi eniyan papa bi mo ti e se nwo o ohun gbogbo ti mo mo nipa re ko si ohun enikeni ti mo le lo wo ninu aye po dabi re nse lo dabi angeli olorun o le gele tan debi to je wi pe ko ja lareke opuro alarekereke to be ge to fi dabi eni pe o da olojo je olododo o je eni to dara o dabi angeli nitori pe o ti saseyori ni koko ni bonkele lati pa ojulowo eni to je tabi ohun to nse o ni o dabi angeli olorun sugbon awon ijoye filistini wi pe ohun ki yo ba wa lo si ogun ese ikewa nje nisisiyi dide ni owuro pelu awon iranse oluwa re ti o ba o wa ki esi dide ni owuro nigbati ile ba mo ki esi ma lo ti esi ma lo nitori pe won ko akishi so pe emi ta gba o gege bi angeli olorun papa sugbon awon ni won ko ninu ipo awon adari ojuse awon adari ninu ijo agbudo lo re koja eri David gege bi enikan to so pupo nipa ara won ton so pupo nipa ara re lai si wi pe ko si eni a o le sawari kan nipa won ohun ti won so nikan soso nipa ara won won si je ni ikoko ateni to ma npa awon eleri ton mo nipa won mo ton le so otito nipa won le won ti pa won lenu mo o gbudo sora gege bi omo ijo pelu bawo ni to fi je pa awon adari ijo won o kilode ti won ma gbe okunrin alailese okunrin rere yi laruge okunrin to ngbe bi angeli yi ore mi o mo opolopo nkan nipa enikeni lati so pe o je angeli o mo to gege bi o se ye ko mo nipa enikan wi pe o dabi angeli ohun le ma ronu ohun ti nitori pe opolopo nkan la le fi lo le sokunkun to pamo loju re ti awon ti won si mo otito nipa re ti won o ni gboya ti won o le jade wa si gbangba wi pe David je bayi o je tohun o lo o to le je ni to se ase yori ninu opolopo nkan ti o nse boya ninu se ase jeun tabi to si ti pa gbogbo awon eniyan to dabi eni ko ti le je gbogbo abule gbogbo ileto o ni imo o ni ogbon lati pa gbogbo awon eniyan lenu mo lati ti mu ki gbogbo eniyan to le so itan nipa re ko dabi eni pe o ti pa eri okan won ni akosi ti se aseyori o ti ja aseyori lokunrin lobirin ohun ti o si pinu lati se papa lati da bobo iwa ika iwa ibi re lati da bobo aisododo re lati da bobo iwa idibaje re o le nipa lati se eyi ko si dabi eni pe won je ani to sasire sugbon won je oporo bakan na koko ikeji etan ti o lagbara ninu gbigba awon olokan ike gbo etan to lagbara ninu gbigba awon olokan ike gbo amume pe amo itan yen na a ko nfe lati mu awon eko ti a nko ninu re jade dafidi si agishi ma gbagbe o je oporo ikoko akishi si shubu sinu etan ikoko dafidi yin tori po gbagbo ninu ohun ti dafidi ti so ohun meta la fe gbe yewo abala akoko a fe wo etan ti o lagbara nipase awon alai lofin alai nife oporo abala ikeji ohun ni aini oju inu ti idibaje awon alai lofin oniwa ti ara oporo abala iketa oni atako iwe mimo nipa awon alai lofin oporo ti o ti sonu je ka wo abala akoko labe koko ikeji etan ti o lagbara nipase awon alai lofin alai nife oporo je ka wo Tesalonika keji ori keji Tesalonika keji ori keji ese ikewa bibeli so fun wa wipe pelu gbogbo aisododo ati pelu itanje aisododo gbogbo fun awon tin segbe nitori ti won ko gba ife otito ti a ba fi gba won la awon eyan kan wa to je wi pe won ko ni ife fun otito nitori ohun to je akoko fun won ki se gbala ilepa ton ni ki se fun gbala ilepa won oni pe ka gbe won ga ni yin lori ile aye kawon eyan to wa ninu aye o ma pon won le o si ma bu ola fun won kon ni opolopo owo ninu ni lori ile aye ohun ti won fe ni igbega ti ara eni kawon eyan ma bu ola fun mi kawon eyan ma feran mi mo mo ohun ti mo nse ni kokko sugbon mo nfe ibola fun ni won mo nfe ola won ohun to ga julo ninu aye won ki se gbala o won le so pe mo nilo orun sugbon to ga julo ninu okan won ohun ni igbega ti ara eni ibola fun ni lati odo awujo won ko fe ni ife otito pe tabi ki won o de ni igbala wese ikokanla ati nitori eyi olorun ran ohun ti nsise isina si won ki won ki o le gba ike gbo akishi o ni subu sinu etan to lagbara o gba ike gbo o gba iro gbo dafidi ti gbe amora okunrin jagojagun nla ni okunrin omo israeli nla ni lati wa je iranse re o wa wi pe yo je o ti ja israeli kule pe o lo si juda o pa gbogba o pa ilu awon juda kan run o nronu o dabe ni pe o ti deni to run ni waju won yo ti di iranse mi titi lai lai nitori pe ohun to si nfe re ohun ko ohun ti dafidi ba so bayi yo fi rorun gba gbo nitori po dabe ni wipe etan o ti subu sinu etan nla so mo pe nigba miran wa wo omo obirin kan o si ri iwo oju re ati bi o se lewa to nitori pe ta npe ni ewa o ni se pelu ohun to lero ninu okan re bi o si se nwo o wa wo ipo lewa ohun to si so o ti wa dabe ni ko ti tewo gba o sawari o sofin toto koda nipa awon ti won mo bayi o wa dabe ni ko wa subu sinu etan enikan wa wa sodo re ninu lo to je olokowo nla o ti se ti bi o ti se tohun o ti e si ti ri sugbon nipa ona to fi ase agbe kale ara re o ti tewo gba tabi awon amuye ikeko gboye re nitori eyi nitori pe yen la kokko ninu okan re o fe lati mo nkan kan miran bi elomiran ti le wa to so pe sora o okunrin yen to da be ni ponsumo eyi okunrin yen to da be ni pe se ki se pe o fe da okowo po pelu re ah o ti wa pinu pe o fe pin ya pelu eni yen nitori pe o ti gbe omora o si ti tewo gba o ti subu sinu etan o fe gba nkan kan miran gbo bi enikan ti le wa to mo otito nipa eni yen to so fun wo pe lagbajaye o ti to pe mo eni yi nitori pe o ti wa pa awon to le ba wo soro o ti pa won lenu mo bi enikeni ba wa de o fe teti si enikeni lati so otito fun won nipa eni yen to yato o ti gba ike gbo wese ikejila ese ikejila o ni pe ki a le se idajo gbogbo awon ti ko gba otito gbo sugbon ti won ni inu didun ninu aisododo won ni inu didun ninu aisododo wa abala ikeji abala ikeji aini oju inu ti ide baje awon alai lofin oniwa ti ara opuro aini oju inu ti ide baje awon alai lofin oniwa ti ara ti opuro won ni ipongbe ipokaka fun nkan kan mo gbudo ni nitori ipongbe ipokaka yi ife ku fe yi to wa ninu okan won yi to si ja lai lofin ani ko sofin jare mo le se onko to wu mi won lero wi pe won soro nipa ori ofe rara o iyan yi sori ofe ai lofin niyan se ko sofin ni ninu majemu lai majemu tutun rara ofin wa o ase wa an kini awon ase yen gan lofin se ko sofin oluwa bi pe ohun ti o se re nipo ti so pe ohun to se re ki lo ohun teyi tumo si iyen lofin ofin kristi o wa so pe lai ko sofin ninu majemu tutun gbogbo ohun ti won mo ohun ni pe lati se ohun ko ohun ti won ba fe se sugbon bi o ti wo korinti kini ori ikesan lati ese ikokanlelogun korinti kini ori ikesan lati ese ikokanlelogun 21 fun awon alai lofin bi alai lofin awon ti won je alai lofin ti majemu laye fun awon alai lofin bi alai lofin emi ki se alai lofin si olorun o le ba olorun rin bi o ba je alai lofin si olorun ti o si nkan ti o sakoso re ti o fun won ni elese eleyi ma se eleyi o le je alai lofin si olorun o so wi pe sugbon emi nbe labe ofin si kristi so ti ka laipe Mati ori ikeje ofin kristi o wa labe ofin kristi so ti ka laipe Mati ori keji din logbon wipe o lo si gbogbo aye lati ma ko ni wipe onko ti mo ba ti ko yin mo pase fun yin o wa labe ofin kristi so ti ka laipe wipe mo wa lati pe elese si ironu pe wada ki lo nton ronu pe wada kuro ninu re nigba ti ko ba si ofin to ba je pe gbogbo eniyan lo le so ohun to wu won ton ni gbe ki nigba ko gba ton si le je alai lofin to si je pa awon alai lofin le dorun rara ofin kristi o si wa nibe o wa wi pe emi wa labe ofin si kristi ki emi ki o le jere awon alai lo fe abala iketa bayi abala iketa bayi oni atako iwe mimo nipa awon alai lo fin oporo ti o ti sonu awon oporo ti sonu won ti sonu kuro ninu ijoba olorun won ti sonu kuro ninu oju rere olodumare nitori pe won ti tewo gba ike won ti yara won soto won ti yara won ni ipa kuro ni iwaju olorun ati kuro ninu ipese olorun ati kuro ninu paradise olodumare iwe ifihan ori kokanlelogun iwe ifihan 21 ori kokanlelogun lati ese ikejo o so wi pe sugbon awon ojo kilode tawon eyan paro na nitori pe won jo ojo ni ton ba mo eyi nipa mi won o ni bu ola fun mi won je ojo bi won ba mo eyi nipa mi won o ni so ni asopo pelu mi mo won o je ni to dawa idi niyan ton fi nparo kilode tawon eyan nparo nitori ko won je eni to nberu bi won ba mo eyi nipa mi won o ni fun mi ni ise na won o ni fun mi lanfani yen won nberu won je ojo ati alaigbagbo kilode tawon eyan npapo paro kilode tawon eyan paro nitori pe won o gbagbo pe olorun le dari eseji won ati pe olorun le so won dominera ati pe olorun le we gbogbo aini ati agbogba iba won ati aimo yen kuro o le we we mo ati kuro ni oju gbogbo awon ti won mo otito to ti fe fun won ni nkan kan ti o se won ni rere won lero wi pe bi awon eniyan ba mo eyi nipa won won o ni fe won won ni se gbe yawo pelu won won lere pe ba awon eniyan ba mo eyi won o ni tele mi won ni ba mi rin nitori na bi won so pe won je eni irera awon opuro je eni irera ni waju olorun ati apaniyan kini idi re ti David fi pa gbogbo awon eniyan won yen nitori pe eru nba wi pe jakishi ba mo pe mo se eleyi o se ko le mi jade kuro ni ibe to ti fi ko le mi kuro ni bi to ti fi fun mi nitori na ani ati awon ati apa ati agbere ati oso awon oso ati aje ati gbogbo awon eniyan ti won lu agbara okunkun kilode ton lu ise yi nitori pe won je eni to nberu pa agbara olorun nikan ko to lati daabogbo won lati pa won mo lati mu won se rere won beru wi pe agbara olorun ko le mu won larada ko si le mu se rere fun won nitori iberu yi lo fin lo sinu iwa oso sise ton lo sinu iwa emi aimo ton si lo sinu iwa aje o so wi pe awon ati oso ati aborisa ati awon ike gbogbo ati awon ike gbogbo ike nikoko awon oporo nikoko awon oporo nita gbangba ati awon ike gbogbo ati awon oporo lori aga iwaasu oni ati awon akose mose oporo awon oporo ni agbogbo oni gbogbo won ni o ni ipa ati ipin ti won ninu adagun ti nfi na ati sulfuru jo eyi ti se iku ikeji eyi ti se iku ikeji ipin ya pelu olorun wese iketa din logbon 27 ohun alaimo kan ki yo si wo inu re bo ti wu ko ri lona kona ohun ko hun to je alaimo abi ohun ti n sise irera ati eke bi ko se tabi ohun ko hun ti n sise irera ati eke nigba ti enikan ba se aroda roda eke ko le mu jade lati nu enu re a n pe yi ni iro apile teyan pile re teyan fun rara re se ase seda re o ni tawon eyan ton ba mo otito yi pe otito le yi mu o ti bo si wahala ki lo nti wo se won gbiyanju lati se iseda eke o je eke ta mo mo seda re o wa so wi pe tabi enikeni to n sise irera ati eke bi ko se awon ti a ko sinu iwe iye odo agutan ni ode orun bayi a fe wa si koko iketa koko iketa koko iketa ohun na ni a pe ni ijegaba mimo ti agbe wa awon adari ti won je eni emi won gbe igbe aye aye won o le gbe igbe aye re olomi nira lati so wi pe gege bi eniyan gege bi christiani gege bi omo olorun eyi ni oju ona na ti mo to o si ti se da ma je mu pelu olorun o si mo wi pe olorun o ti la ona sile fun o nipori ofe re nipa agbara re nipa ife re nipa anu re o ti esimi le ara re lati debe sugbon o simi le anu re ati nitori eyi o si ni ohunkohun lati se pelu ohunkohun ta npe ni iro tabi eke lati le de ibi to ye ki o de nitori na a o wa sabe koko mi sabe abala meta labe koko koko koko koko iketa yi akoko ninu re o ni a fe wo ironu piwada iwa bi iwa ironu piwada ti atunse ti eni iwa bi olorun fun iro ti ara eni ti apa ni koko abala ikeji ohun na la pe ni imubo sipo lori ofe ati isodotun laisi iro ta fi jija kose mose dabobo abala iketa ohun na ni igbala igbasoke ologo ti awon olododo ti won ti di ominira bo lowo igbe aye idibaje atijo je ka wa bala akoko ironu piwada ati atunse ti eni iwa bi olorun fun iro ti ara eni ti apa ni koko olorun fe nkan kan to mo to si je olododo o si fe ki igbe aye wa ko dominira patapata o fe ko mo o si fe ka ranti wi pe ohun ti gbala je ohun ti gbala tumo si o fe ki a mloye wi pe a ko gbudo gbe iwe eri eke ti igbala dani sugbon ka mu oju lowo igbala dani o si fe ka ranti wi pe nigba akoko ta wa lati mo olowa ki lohun ta je nigba na bo ba se ohun ko lati ko igba ye o wa sinu ijo awa ko la o mo sugbon o wa o si salaye otito tabi ohun to o se ni koko nigba to je o je eni to nigbala ni tooto nigba na olorun fe ka pada wa si ipele yen bayi pe koni si ohun ko ohun to fi da abobo ohun ko ohun to je sebi ohun ko ohun to ba ni bayi sebi nigba to wa sinu ijo lori igba nipa ori ofe o le pa mo nipa eke nipa ninu iwe ifihan ori keji ese ikerin o so wi pe sugbon eyi ni mo ri wi si o Davidi mo ni nkan kan wi sun o oporo to gbajumo lawojo mo ni nkan kan wi fun o oporo ni koko mo ni nkan kan wi si o oporo ni bonkele mo ni nkan kan wi si o nitori iwo ti fi ife re isaaju sile nigba o sese wa sodo oluwa ohun to le ronu le lori nigba na ohun ni pe se inu olorun yo di si eyi ife akoko se inu kristi yo du si eyi ife akoko niyan se kristi yo tewo gba eyi ife akoko niyan ibi na wo le wa nigba na wi pe ko dabe ni pe okun nkan yen loda ko so iro kekere ko dabe ni pe o dogbon si ko so nkan kan nipa ara re tabi nipa ise re tabi nipa ibasepo re eri okan re yo so wi pe so ti akun re re otito niyan nigba to ni ife akoko sugbon bayi bawo ni gbogbo nkan se ri ki lohun to kokko ma ronu nipa re o ko ronu nipa olorun gege bi akoko mo bayi o ko ronu nipa kristi mo gege bi akoko bayi sugbon ara re lo kokko ronu nipa ara re bayi mo ti de pastor mo ti de oluṣuagutan mo ti de oniwaasu mo ti di adari mo ti di osise mo ti di eni ti a nbo ola fun iranse olorun ta nbo wo fun bi mo ba lo so eyi lona bayi se won o si tewo gba sibe abi won padanu ipo mi ife akoko yen ti sonu wese ikarun nitori na ranti ibi ti o gbe ti subu ko si ronu pe wada ki o si se ise isaaju ki o si se ise isaaju ki o pada bo si ibi ti o wa nigba isaaju nigba to sese mo oluwa nigba ti o irere si mole to ntan rokoso ninu okan re to si ohun ko ohun to le fi pamo ohun ko ohun to le da be nipo okun loda nitori enikeni nigba o ba si so nkan kan o ki teri ba o ki dori kodo ko keko ma ro ni pe gbo ni won se gbe kale bawon eyan ba ti le wa nibe to da be ni pe ton le so oti ton nipa re o ki woju won lati fi oju re lati seju si won pe ki won panumo tabi pe ko ma so fun won panumo e ma soro o e ma soro o nitori pe te ba soro eni ti mo n ba soro yi yo mo ohun ti n ko fe ko mo nitori na e pa enumo e di enu yin nigba tese mo oluwa a ki se ru nkan be ranti o ranti o ranti o ibi ti o ti subu wa bala ikeji awon ironu puwada ati atunse ti eni iwa bi olorun fun iro ikeji awon imubosipo lori ofe ati isodotun lai si iro ta fi jiji akose mose dabobo to ti eni iwa iwa iwa ibola fun nikan nibo o je opora ati o ati eni etan eri okan re so fun o wi pe se o si ni iwa rere kan to le dabobo nigba to je oporo rara rara o ki lo fe dabobo jade ko o si salaye bi gbogbo nkan se ri olorun yo dariji o olorun ti kara re yo si pa ese re yo pa ire koja re re nigba ti aba dariji o pelu ore ofe re ta si mu o pada bo sipo iyi ni ohun ti o mu ohun ti ohun reti jije anita anita pon le yen wa sinu aye re abala ikeji imubo sipo lori ofe ati isodotun lai si iro ta fi jije akose mose dabobo o ni dafidi ori ikokan le ni adota je ki otito to wa ninu okan re o jade o so wi pe ni aikoko ni iwo yo mu mi mo ogbon o ogbon ti a fi ogbon to ba ki se ogbon ti nparo o ki se ogbon ki se ogbon ti ma nfi iwa ibi si abe ni ki se ogbon ki se ogbon to da be ni pe yo fi dabobo agbere tabi panshaga sugbon o ki se ogbon isu to ma dabobo ese sugbon ogbon olorun la nso nipa re ti ma ran ni lowo lati gbegba aye to mole rikese we ese ikeje orin ikokan le laadota psalm 51 ese ikeje oni fi ewe hisopu for me emi yo si mo we mi emi yo si funju egbon owu lo ese ikejo oni mu mi gbo ayo ati inu dido ki awon igugu ti iwo ti run ki o le ma yo nigba to ba da to ba nfi otito pamo to se mu iro jade awon egugun re yo ma unu wewe okan re yo ma run wewe aya re emi re yo di ohun ti a fo yele yele sugbon nigba ti imubo sipo ba nbe nigba ti isodotun ba wa nigba ti idariji patapata ba de nigba ti otito ba jade to si wa je eni to mo gara eni to ti o si nkan kan to fi dabobo to da be ni pe ni igba yen ni okan re yo ji igba yen ni okan re yo soji pelu isodotun ati isoji wese ikesan pa oju re mo kuro lara ese mi nigbo ba jewo won nigbo ba ronu puwada won nigba ti o ba se atunse ti o ye o ni pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo ise dede mi nu kuro ise ikewa
1: da aya tuntun si inu mi Olorun ki o si tun okan diduro sinsin se sinu mi ese ikokanla ma se sa miti kuro ni waju re ki o ma si se gba emi mimo re lowo mi emi mimo re ki o ma si se gba emi mimo re lowo mi ese ikejila mu ayo igbala re pada to mi wa igbala ike igbala lumo kini ayo igbala agabagebe kini ayo igbala wipe egba bi mi mo se ri ko yin je keyan o layo sugbon nigba to ju lowo ironu pu wada ba wa ti mu bo sipo ba wa ti isodo tun ba wa ta ni ojulowo igbala tooto ojulowo igbala tooto eyi to ma n wa eyi lo ma n wa pelu ayo o di ominira lati inu wa o di ominira ni gbogbo aye ka re o wa so pe nitori na mu ayo igbala re pada to mi wa mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro wese iketa la nigba na ni emi yo ma ko ara kun emi ko le ko ni pelu idalebi ninu okan o ni mu ayo igbala re pada to mi wa bi igba aye re ba ni abawon ti eke ati iro bawo lo se fe ko ni bi idalebi ti iro ati agabagebe ba nbe ninu re bawo lo se fe ko ni enikan le pe ni pe o ni arakunrin o mo ipo ki sarakunrin mo enikan le pe o larabirin o mo ipo ki sarabirin enikan le pe o ni oluso agutan o mo ipo ki se oluso agutan enikan le pe o lo ni wa so mo ipo ki se be enikan le pe o ni oluko lo mo ipo ki se be o mo ipoporo ni o oporo oni wa so rara o won o bara won re won o bara won re won o bara won re oporo ati onigbagbo lara dada won o bara won re won o bara won de won o le lo papo oruko tabi oye koye yo ka ma gbe bo ba joporo bi o ba je alagabagebe bi o ba je eni na to nda abobo ai isododo to si npa awon eniyan re lenu mo to le so otito nipa re to si ti segun won o segun ese o segun won bayi o si pu agadagodo si won lenu ti won o le soro mo won o le so yi pe oluko ni o aya fi igba ta ba dariji o ta mu o pada bo sipo ta so odo tun o so yi pe nigba na ni emi yo ma ko awon lure koja ni ona re awon elese yo si ma yi pada si o je ka wo abala iketa bayi o ni igba soke ologo ti awon olododo ti won ti dominera bo lowo igbe aye idibaje atijo igba soke ologo ti awon olododo ti won ti dominera bo lowo igbe aye idibaje atijo awon igbe aye ese atijo ide atijo to de won mo ese atijo iwasi igbe aye iro gbogbo awon ide yen gbogbo awon okun yen lati jadanu bayi olorun o wa so odo looto olododo eni to dominera eni to je olododo niwaju oluwa awon yen gan ni won yo lo sorun awon yen ni awon eniyan ti won yo ni iriri igbasoke ni ojo ikeyin ojo anu la si wa yi ojo ori ofe ki ipe o to dun o se wa si odo oluwa pelu ijolo to okan pelu otito inu ki o si wi pe ninu tinu tinu oluwa sese ori ofe ninu mi ko si mu mi pada bo sipo nitori pe mo mo yi pe niwaju olorun ni igbe aye mi mole rokoso niwaju re o mo gbangba ninu Tesalonika kini ori ikerin ese ikerin la ori ikerin ese ikerin la o nitori bi awa ba gbagbo pe Jesu ti ku o si ti jinde gege be ni Olorun yo mu awon ti o sun pelu ninu Jesu Jesu pelu Jesu ki se pe won ku ninu agabagebe o ki se pe won ku ninu iro pepa ki se won ku ninu didawo bo ese mole ki se pe won ku ninu ese ikoko ti won fowo bo mole ti won se pa gbogbo eniyan lenu mo e ma soro nipa mi fun enikeni o mo gbo pe enikan so fun mi pe o so itilele o so to iyen si ni ohun ti enikan so fun nipa re fun enikan kilode to n teti si eyan fun ohun to n so nipa mi ma je tun gbo pe o teti si ohun ko ohun ti enikeni so nipa mi kini ohun to se o arakunrin arakunrin arabirin je kan soro kilode to fe pa gbogbo eniyan lenu mo bo ba fe de orun ogbudo je ki Jesu o wole o wi pe awa gbagbo wi pe awon ti o sun ninu Jesu ni Oluwa yo mu pada wa pelu ara re ni ese ike edogun nitori eyi ni awa nwi fun yin nipa oro Oluwa pe ki se nipa ero okan ti oni waasu o ki se nipa agbekale ti lagbaja tabi mi okun ogbeni sakasegbe tabi o arabin lakasegbe oni sugbon eyi ni awa nwi fun yin nipa oro Oluwa pe awa to wa laaye ninu ododo awa to wa laaye ninu Kristi ti o si ku leyin de ati wa Oluwa bi o ti wu ki ori ki yo saaju awon ti o sun ese ikenidilogun wa wi pe nitori Oluwa funra re yo so kale lati orun wa ti ohun ti ariwo pelu ohun olori awon angeli ati pelu ipe Olorun awon oku ninu Kristi ni yo si ko jinde sa mi kan wa nibe ki se awon oku ninu idibaje nigba ton wa laaye ton wa laaye ori idibaje yen sugbon irumba awon eniyan lati soro lati toka si ohun ko ohun ninu aye won won ko n soro kelekele leyin nipa idibaje iwa ibi ki se awon to ku ninu iwa ibi nigba ton wa laaye ton wa laaye awon eniyan le ri iwa ibi yen sugbon won o ni okun tabi egun eyin lati so nipa re won ko n so leyin won ko n so ni koko iwa ibi ki se awon eniyan ti won ku ninu iwa igbojege a mo pe won gbojege sugbon a o le soro won pa awon eniyan lenu mo won ti mu igboya ati eri okan won kuro awon eyan ti won gbe ninu igbojege rara awon yen ko sugbon awon ti okan won se paya niwaju Olorun ati niwaju eniyan won je eni to je olododo to tan orokoso ninu gbogbo ise won ihuwasi won o ni awon eniyan ti o je wipe won gbe ninu Kristi awon yen ni won yo jinde wese iketadilogun nigba na ni awa na o si gba awa to wa laaye ti a o ni ohun ko ohun ta fe daabobo nigba na ni a o si gba awa to wa laaye to si ku leyin soke pelu won sinu awosanmo lati pade Oluwa ni oju orun mo gbadura wi pe irin ajo Kristiani re ko ni pari sinu okunkun ko ni pari si ọrun apade sugbon yo pari si inu igbasoke keni kan pariwo igbasoke semo ilepa wa niyan o si le sele nigba ku babayi bi enikan ba si nlo ninu idibaje to n tesiwaju arakunrin to ba wa lo laye lati ronupo wa danko bigba soke ba lo sele ki anfani miran o to si sile lati ronupo wada to ba lo je pe iku wa de lojiji ki o to ni anfani miran lati ronupo wada mo mo o ye ki n se eyi ki ki mu eyi to ohun ti mo nda abobo yen idi ba je pupo agabagebe to po ti mo mu kawon eyan gbagbo mo ko ye ki yanju eleyi opolopo ese ti inu opolopo maje mu pelu awon eniyan da maje mu pelu mi pe ese yi ta ti dayi o ni lanu re lati so fun enikeni opolopo maje mu fun awon alaba de kegbe de sepo o satunse nigbo ba ya nigbo ba se nigbo ba se won o satunse re to ba lo je wi pe igba soke wa lo sele ko to lanfani lati je ajaga yen lati ba majemu yen je gbogbo islala ise isin tan fi gbogbo okun ati agbara wa ati pa wa se wonyi ifara eniji yara ni soto ati itara wonyi sibe to si je pe owo ikoko yen si wa nibe ki lo se ma je ki gba soke a o mo gba ti o sele ma je ko sele ki o to yanju ohun gbogbo ko to mu ona to ma je ki esin lasan ko de omole ko wa mu ko dabe ni pe mi o ti imora tan bayi ti n ba lo so yen bayi ti n ba lo fi yen han bayi ti n ba lo salaye ti mo jewo yen bayi ti n ba lo tu asiri yen bayi ipo mi nko ipo bi pe ba de to ba lo ipo re kini o wa je kini o sele si ipo re nigba na o ni awa ti a wa laaye ti a si ko leyin la o si gba soke sinu awo somo lati pade oluwa ni oju orun be ni awa yo si ma wa titi lai lodo oluwa mo gbadura o pipa anu olorun yo wa larowo to fun o mo gbadura o wipe o gba anu yen mu bayi mo gbadura o wipe loni yi o yanju gbogbo iro iro ti ara eni iro ikoko bori e ko parun iro gege bi akose mose yanju eyi awon iro ta mo pinu tabi gbero re yanju eyi ati iro igba gbogbo ti iro igba gbogbo to ti deje to ti domi ara yanju e ko si ranti wi pe nigba to sese wa siwaju oluwa ironupu wada nitori na ronupu wada ka mu obo sipo ko skati sodo tun ore ofe lo yo si po ninu aye re loruko jesu mo ni segun ninu aye re loruko jesu igba aye otun igba aye iwenu mo otun igba aye otun ninu igba aye wa nigba gbogbo loruko jesu mo gbadura pe ife olorun yo fowo to aye re anu olorun ka anu olodumare yo de odo re nitori na wa si odo olorun pelu ijolo oto okan pelu ite akoyawo pe onilo anu ati ikanu olodumade yo dari ese ati joji o yo si we igba isisiyi nu yo si pese re sile fun igba soke to nbo lona fun awon eniyan mi mo loruko jesu ami to dara ami to dara ju be e je ka dede duro ka ba olorun soro ninu adora e je ka dide ka ba oluwa soro ninu adora olorun dara o ajo anu ika anu re ife re sugbon yo nilo iwo fun rara re wi pe ko ranti nigba to sese wa lati mo oluwa to ba si ti mo oluwa jowo won ti pe ojo re lojo oni ojo ironu ku ada kuro ninu ese wa sodo Christ

ni oruko Jesu ni agbadura iru iwaso agbeyanu wo lati gbo loni o je iyanu o pe onkan to ni lati fi sinu okan re komo ba jeri lodi si o lojo ikeye to ba duro lai je alai ni alebu kankan to ba duro to de je ni to ni segun lori ese atun gbogbo tin benu aye eyi ti ota to ti mu wa si odo niyan nipase isubu akoko o mo ni lati se nkankan o to se popo to pon dandan nipa aye re loni nitori pe oro ta pe ni ro pipa ki se on ta le gba laye ko si si ki se on to se tewo gba ni waju olorun ni gbese amo pe awon eyan paro nitori pe ru nba won a so fun wa wi pe iberu o tumo si pe iri eke to farahan bi to je oju lowo esu a mu erongba wa pe to ba se yi o to ba so wa padanu ipo re awe eyan wo si foju tembelu re awa rera re sile wa so re die ni yepere esu o wa mu ye wa sinu okan re nitori iberu ye o wa nile so gbogbo otito igba to ba ti so bi pe o fe jewo gan wa kan so die nipa re ni wa tu fa won kan pamo to se koko o mo bibeli so wi pe pe talaka eniyan ti o ni anu olorun to si nbere fa anu olorun ege yu ma tori karun ti so okunrin o to si yen o lo soju okunrin olorun so meye yen dada bi pe ani en to do to si ti o si nkankan to ti o ni nkankan ni ti o ni nkankan to wa si waju olorun to so pe luwa mo to aforijo ko si nkankan fun mi o mo je lese o mo wa siwaju re loni o tori pe won nikan lo le gba mi to le we mi mo okunrin yen o lo dara ju opuro lo opuro to loro opuro to je adari opuro oniro to je akose mose iwe eyan wo le je o opuro ninu ile si oko re opuro nibi ise re nitori igbega opuro nile we nitori pe o nfe ipo to dara opuro nibi gbogbo ani laare awon ore re ojulumo re tori pe o sa nfe igbega o nfe okiki o to si ti o ni nkankan o sanju olo to ba je opuro lona kona ati ko loni o pe ona bayo kan soso na ni pe ko jade si tagbangba ni waju olorun ko wa jeri awon ese iro pipa re ko jewo awon ese etan ere iwa etan re ko si wa gba nu olorun ki o ba ka ba le dariji o ka le wu omo ko si le ni alaafia olorun eyi to re koja gbogbo iye eniyan mama gbe igbe aye re o.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu Oluwa a nbebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti anka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta se wa ju ninu eko wa o to ose die ti a ti wa lenu eko wa yi ninu epistle ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asiti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paulu aposteli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa ohun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na bi o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa ṣugbọn ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wi pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wi pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa ṣugbọn aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe a dabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o n wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku ṣugbọn ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a nso fun awon wonyi wi pe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma nso wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma nso wi pe o wa ninu ile a ma nso wi pe ti a ba so wi pe nibo lo wa a ma n tọka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si tọka si apoti eyi je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati aso wi pe ati se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti ase fe mu wo inu ile ki abali so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba jesu kristi oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba jesu kristi oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu jesu a di eni ti o wa ninu jesu ye ki a wo efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa jesu wi pe bi a ba wo inu jesu bi a ba wa sinu ijoba jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu ti o fi esi on ti an ka daradara ti o wa ninu kristi jesu awon ti o ti gbe igbese irunu pada ti won ti wo inu jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba jesu oluwa gbo gege bi oluwa ati olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu kristi jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wi pe nigba ti a ti wo inu kristi idalebi lo osi lo idajo ti iba de ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to ti n je gaba lori wa tele tele a mu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo korinti keji ori karun korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu kristi lo o je wipe Christi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo ari Christi ki o to ri ari wi pe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbesi aye re ori ofe Christi o ti mu nkan won yi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Christi enikeni lo wi iba se omode iba se agba iba se kuruntu iba se omowe bi enikeni ba wa ninu Christi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Christi o sese ki ru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki ru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Christi o sese ki o je wu pe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu Christi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni we pe bi aba ti wo inu Christi ti a ko ese sile a o ri wi pe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Christi o je wi pe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wi pe a wa ninu Christi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Christi awon ti ko si ninu Christi kini ati mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti ẹ̀yin rí ìrẹ̀sílẹ̀ mi àyásìfò yìí ohun tí a ń sọ níhìn ni wó pé àwọn tí ó bá jẹ́ wó pé wọn kò mọ ọlọ́run tí wọn kò sì sí nínú Kristi bí wọ́n bá ní ìdààmú bí wọ́n bá ní rí ìrẹ̀sílẹ̀ bí wọ́n bá rí ohunkóhun àyà yóò máa fò wọ́n wọn ó máa jáyà nítorí wó pé wọ́n jẹ́ ẹni tí kò mọ ọlọ́run kí a kúnkún sọ wó pé wọ́n dàbí ohun asán níwájú olúwa nítorí wípé wọn kò ní agbára tí ó wà nínú ọlọ́run àti tí ó wà nínú Kristi. Ẹ jẹ́ kí a wo Isaiah orí ogójì ẹsẹ̀ ìkọkàn ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo asán níwájú rẹ̀ a sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ bí a kò bá ní Kristi a jẹ́ bí òfo àti asán àwọn ohun òmúlẹ̀ mọ́fọ ayé láwọn máa sátọ̀ lẹ́yìn a kò sì ní ní èrè kankan nípasẹ̀ wọn nítorí ẹni tí kò lọ́lọ́run ẹni tí kò ní Jésù ó dàbí òfo àti asán nínú Johanu orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó ní èmi ni àjàrà ẹ̀yin ilé ẹ̀ka ẹni tí ó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀ òní yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí ni yíya ara yín kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ kò lè ṣe ohun kan bí a bá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó lè ṣe ohun kan ẹni tí ó ní láárí níwájú olúwa ẹni tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ níwájú olúwa ìgbésẹ̀ tí a ní láti gbé ni wé pé kí a wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi kí a wọ inú Jésù lọ kí a gbé ìgbésẹ̀ ìrònúpọ̀ àdá àti ìgbàgbọ́ kí a ba lè jẹ́ ti ọlọ́run oni bi abashebe opolopo anfani ni o je tiwa nitori wepe ani isokan pelu Jesu Christi ninu Efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu ninu Christi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi abaje ti olorun eyi ni anfani wa bi abagba Jesu Christi gbo eyi ni anfani wa bi abari daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Christi lo nitori be bi o ba ti igba olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Christi o je asan o je opo ninu Efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Christi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi ṣugbọn bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di Christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Christi olowa gbọ ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Christi a si ti fi iye wa pamọ ninu Christi pelu Christi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamọ pelu Christi ninu Olorun a fi iye wa pamọ pelu Christi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamọ pelu Christi ninu Olorun je ke a wo kikun ti a ni ninu Christi kikun ti a ni ninu Christi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi ṣugbọn ko ni ekunrere omi ṣugbọn nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe fa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan naa ni ki a to mo Christi ki a to wa ninu Christi Christi je Christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Yohanu ori kerin Yohanu ori kerin nigbati Jesu Christi ti o n ba obinrin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi ye ki a ka lati ese ikefa Yohanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori naa bi o ti re Jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati fa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na li obirin ara samaria na we fun pe e ti ri ti iwo fi ti se ju bi nbere omi mu lowo mi emi eni ti se obirin ara samaria nitori ti awon ju ki ba awon ara samaria lopo jesu dahun o si we fun pe iba se pe iwo mo ebun olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kan gana jin nibo ni iwo gbe ti ri omi eye na ese

0: Orin ketadin ni adofa 107 Efi ope fun Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai je ki awon eni irapada Oluwa ki o wi be eni ti o rapada kuro ni owo ota ni o si ko won jo lati ile won ni wa lati ila orun wa ati lati iworun ati lati ariwa ati lati gusu wa won rin kaakire ni aginju ni ibi ti ona ko si won ko ri ilu lati ma gbe ebi pa won kon gbe si gbe won o re okan won ninu won nigba na ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si yo won kuro ninu ise won o si mu won jade nipa ona tito ki won ki o le lo si ilu ti won o ma gbe eniyan ba ma yin Oluwa nitori ore re ati nitori ise iyanu re si awon omo eniyan nitori ti o te ife okan lorun o si fi re kun okan ti ebi npa iru awon ti o joko ni okunkun ati ni ojiji iku ki a de ninu iponju ati ni irin nitori ti won sote si oro Olorun won si gan imo ga ogo nitori na o fi laala re aya won sile won subu ko si si oluranlowo nigba na ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o mu won jade kuro ninu okunkun ati ojiji iku o si fa ide won ja eniyan ba ma yin Oluwa nitori ore re ati nitori ise iyanu re si awon omo eniyan nitori ti o fo ilekun ide won ni o si ki opa idabo irin won ni agbede meji asiwere nitori irekoja won ati nitori ese won oju n pon won okan won ko ounje ko ounje won si sumo eti enu ona iku nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won eniyan ba ma yin Oluwa nitori ore re ati nitori ise iyanu re si awon omo eniyan si je ki won ki o ru ebo ope ki won ki o si fi orin ayo soro ise re awon ti n sokale lo si okun ninu oko ti won sise ninu omi nla awon wonyi ri ise Oluwa ati ise iyanu re ninu ibu nitori ti o pase o si mu iji fe ti o gbe riru re soke won goke lo si orun won si tun sokale lo si ibu okan won di omi nitori iponju won ta gbongbon si hin sohun won ta gbongbon bi omu ti eniyan ogbon won si di opin nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si yo won kuro ninu ise won o so ijide idakeroro bee ni riru omi re duro je nigba naa ni won yo nitori ti ara won bale bee ni o mu won wa si ebute ife won eniyan ba ma yin Oluwa nitori ore re ati nitori ise iyanu re si awon omo eniyan ti won ki o gbe ega pelu ni ijo eniyan ki won ki o si yin ninu ijo awon agba o so odo di aginju ati orisun omi di ile gbigbe ile eleso di asale nitori iwa buburu awon ti o wa ninu re o so aginju di adagun omi ati ile gbigbe di orisun omi nibe ni o si mu awon ti ebi n pa joko ki won ki o le te iludo lati ma gbe lati fo irugun si oko ki won si gbin agbalajara ti yio ma so eso opolopo o bu si fun won pelu be ni won si po si gidigidi ko si je ki eran osin won ki o fa seyin ewe won buku won si fa seyin nipa inira iponju ati ikaanu o da egan lu awon omo alade o si mu won rin kiri ni iju nibi ti ona ko si sibe o gbe talaka leke kuro ninu iponju o si se idile won ni bi agbo eran awon eni diduro sinsin yio ri won si yo gbogbo ese ni yio si pa enu re mo eni ti o gbon yio si kiyesi nkan wonyi awon naa ni oye iseun ife Oluwa yio ma ye.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Orin kejidi ni adofa 108. Olorun, okan mi ti mura, emi o ma korin, emi o si ma fi ogo mi korin yin. Ji ohun elo orin mimo ati duro, emi ti kara mi yo si ji ni kutukutu. Emi o ma yin o, Oluwa, ninu awon eniyan, emi o ma korin si o ninu awon orilede, nitori ti anu re tobi ju orun lo, ati otito re titi di awo osan mo. Bi ara re ga Olorun lori awon orun ati ogo re lori gbogbo aye ki a le gba awon olufe re la ki owo otun re se igbala ti o si da mi lohun Olorun ti soro ninu iwa mimo re pe emi o yo emi o pin Shekemu emi o si won afonifoji Sukotu ti emi ni Gileadi ti emi ni Manase Ephraim pelu le agbara ori mi Juda le olofin mi Moabu ni ikoko iwese mi lori Edomu ni emi o bo bata mi si lori Filisia ni emi o ko ifo ayo tani yo mu mi wa sinu ilu olodi ni tani yo si mi lo si Edomu iwo Olorun ako eni ti o ti sawati Olorun iwo ki yo ba awon ogun wa jade lo fun wa ni ranlowo ninu iponju nitori asan ni ranlowo eniyan nipasẹ Olorun ni awo o se akin nitori oni yo te awon ota wa mole. Orin ikokandini adofa 109. Ma se pa enu re mo Olorun iyin mi nitori ti enu awon eniyan buburu ati enu awon eletan ya sile si mi won ti fi ahan eke soro si mi won si fi oro ira yi mi kaakiri won si n ba mi ja li ai nidi nipo ife mi won se ota mi sugbon emi n gba adura won si fi ibi san ere fun mi ati irira fun ife mi yan eniyan buburu ti je ki olufisun ki o duro le owo otun re nigba ti a o se idajo re ki a da alebi ki adura re ki o di ese ki ojo re ki o kuru ki elomiran ki o ropo ise re ki awon omo re ki o di alaini baba ki aya re ki o di oko je ki awon omo re ki o di alarin kiri ti n sagbe ki won ki o ma toro nje jina si ibi aporo won je ki a lo ni lowo gba ki o mu ohun gbogbo ti o ni ki alejo ki o ko ere ise re lo ki enikeni ki o ma wa lati saanu fun ma si se je ki enikeni ki o si lati se oju rere fun awon omo re alaini baba ki a ke ati omo bi omo re kuro ati ni iran ti n bo ki oruko won ki o pare ki a ma ranti ese awon baba re lodo oluwa ma si je ki a nu ese iya re nu je ki won ki o wa niwaju oluwa nigba gbogbo ki o le ke iranti won kuro lori ile nitori ti ko ranti lati saanu sugbon o senu ni bini si okunrin talaka ati olupanju ni ki o le pa onirobinu je okan bi o ti fe egun be ni ki o de si ti inu re ko ti dun si ere fe ni ki o jina si bi o ti fi egun wo ara re ni aso bi ewu re fe ni ki o wa si inu re bi omi ati bi ororo sinu egungun re je ki o ri fun bi aso ti o bo lara ati fun amure ti o fi gbaja nigba gbogbo eyi ni ere awon ota mi lati owo oluwa wa ati ti awon ti n soro ibi si okan mi sugbon iwo se fun mi olorun oluwa nitori oruko re nitori ti anu re dara iwo gba mi nitori pe talaka ati olupanju le mi aya mi si gbogbe ninu mi emi n koja lo bi ojiji ti o n fa seyin emi n ti soke ti sodo bi esu ekun mi di ailera nitori igbawe eran ara mi si gbe nitori ailora emi di egan fun won pelu nigba ti won wo mi won mi ori won ran mi lowo oluwa olorun mi gba mi gege bi anu re ki won ki o le mo pe owo re li eyi pe iwo oluwa ni o se won ma gegun sugbon iwo ma sure nigba ti won ba dide ki oju ki o ti won sugbon iranse re yo yo je ki a fi itiju wo awon ota mi ni aso ki won ki o si fi idarudapo won bo ara bi eni pe ewu emi o ma fi enu mi yin oluwa gidigidi nitooto emi o ma yin laarin opo eniyan nitori ti yo duro le owo otun olupanju lati gba lowo awon ti o n da okan re lebi.
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
0: Orin Adofa 110. Oluwa wi fun Oluwa mi pe iwo joko ni owo otun mi titi mi o fi so awon ota re di apoti itise re. Oluwa yo na opa agbara re lati si oni wa iwo joba laarin awon ota re awon eniyan re yo je ore atinuwa ni ojo ijade ogun re ninu ewa iwa mimo lati inu owuro wa iwo ni iri ewe re Oluwa ti bura ki yo si yi okan pada pe iwo ni alufa ati titilai nipa ese ti Mekisedeki Oluwa le owo otun re ni yo lu awon bajale ni ojo ibinu re yo se idajo laarin awon keferi yo fi okukun ibi won ni yo fo ori lori ile pupo yo ma mu ninu odo na le ona nitori na ni yo se gbe ori soke.
2: Orin ikokanle laadofa 111. E ma yin Oluwa emi o ma yin Oluwa tinutinu mi ninu ijo awon eni diduro sinsin ati ni ijo eniyan ise Oluwa tobi iwakiri ni fun gbogbo awon ti o ni ife re ninu ise re li ola ohun ogo ododo re si duro lailai o se ise iyanu re ni iranti olore ofe ni Oluwa o si kun fun anu o ti fi ounje fun awon ti o beru re yo ranti majemu re lailai o ti fi ise agbara re han awon eniyan re ki o le fun won ni ile ni awon keferi otito ati idajo ni ise owo re gbogbo ofin re li o dani loju won duro lai ati lailai ninu otito ati iduro sinsin ni a se won o ran idande si awon eniyan re o ti pase majemu re lailai mimo ati owo ni oruko re ibere oluwa ni ipinle se ogbon oyerere ni gbogbo awon tin pa ofin re mo ni iyin re duro lai lai.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Baba wala anu ati olore ofe adupe lowo re fun Jesu Christi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo adupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti irere ti o ma yi aye pada ti o si ma fo kan funfun ju snow lo. Adupe wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa asin bebe wipe onkon ti o ma nje ki eniyan ko eko ihirere le jina si wa ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Be a se wa loni an bebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yo dagba yo so eso ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Pese wa sile fun ijoba re.
4: Amen.
3: Je ki gbogbo anfani ti o wa ninu irere ti o si ro mo eje Jesu Christi ki o je ti wa ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we. Ki o je ki a le gbeke le oro re.
4: Amen.
3: Ki a si duro sinsin lodo re.
4: Amen.
3: Ni igbeyin ki ijoba run ki o le je ti wa.
4: Amen.
3: Ni oruko Jesu Christi Oluwa wa.
4: Amen.
3: Munka Efihan ori karun ese ikesan won sin korin tuntun kan we pe iwo le o ye lati gba ewe na ati lati se edidi re nitori ti a te pa o iwo si ti fi eje re se irapada eniyan si olorun lati inu eya gbogbo ati ede gbogbo ati inu eniyan gbogbo ati orile ede gbogbo wa. Ifihan ori keje ese ikesan si ipari lehin na mo ri sikiyesi opolopo eniyan ti enikeni ko le ka lati inu orile ede gbogbo ati eya ati eniyan ati lati inu ede gbogbo wa won duro ni waju ite ati ni waju odo agutan na awo won le aso funfun imo ope si nbe le owo won won si n kigbe le ohun rara wipe igbala ni ti olorun wa ti o joko lori ite ati ti odo agutan gbogbo awon angeli si duro ite na ka ati yi awon agba ati awon eda alaye merin na ka won wole won si doju bole ni waju ite na won si sin olorun wipe ami ibukun ati ogo ati ogbon ati ope ati agbara ati ipa fun olorun wa lai ati lai lai. Ami okan ninu awon agba na si dahun obi mi pe tale awon woyi ti awo le aso funfun ni nibo ni won si ti wa mo si wi fun pe oluwa mi iwo le o le mo o si wi fun mi pe awon woyi le o jade lati inu iponju nla won si fo aso won won si so won di funfun ninu eje odo agutan na nitori na ni won se nbe ni waju ite olorun ti won sin sin li osan ati li oru ni waju tempili re eni ti o joko lori ite na si yo si shijibo won ebi ki yo pa won mo be ni ongbe ki yo gbe won mo be li orun ki yo pa won tabi oruko oru nitori odo agutan tin be le arin ite na ni yo ma se olusho agutan won ti yo si ma se amona won si ibi orisun omi iye olorun yo si nu omi je gbogbo nu kuro le oju won ni ori karun ese ikesan ati ori keje ese ikesan ni ati ri ipese ti o ni imuse lori awon orile ede gbogbo awon eya gbogbo ati ede gbogbo on to je kin ka itoka si ninu awon oro won yi ni we pe ede gbogbo ti ako si awon ese won yi ni opolopo igba gbogbo anfani ti o wa ninu ihirere bi igbala kuro ninu ese bi atunse ti a gbo iwasu ni ori re lana bi isodi mimo abi sise okan ni funfun tabi agbara emi mimo ti o je anfani gbogbo awon ti a sodi mimo nipa ewenu mo eje ti o wa ninu Jesu Christi ati awon eko nipa iwosan nipa agbara Olorun ati ipadabo Jesu gbogbo anfani wonyi ti man fi ara han fun awon ti o gbo ede Gesi o wa dabi eni wipe awon oniwasu tabi ajere okan tabi awon ti won ti ba ihirere pade lona kan tabi ni ona miran ohun ti o ye won ti won si mo gbangba ni wipe bi o ba mo ede Gesi oni anfani lati je ere lori awon eko ihirere wonyi sugbon bi o ba je pe ede Yoruba ni o mo ti o gbo ede Gesi dara dara o dabi eni wipe bi o ti efe ni igbala ko se eni ti o le se alaye re fun o ni kikun ni ede ti o gbo sugbon nigba ti a wo oro Olorun ari wipe awon ti won o wa ni iwaju ite ijoba Olorun ti won o si ma yo ninu ola nla ogo ti odo agutan ti apa ti o si wa laaye won wa lati ede gbogbo ati orile ede gbogbo eyi je ki o je ki a ronu wipe o dara lati je ki iru idanileko bayi ki o wa ni eyi ti a o le ye oro Olorun wo o si wa je igbese fun awa ti a ti mo ihirere sugbon ti o dabi eni wipe yala ni iwaasu wa tabi ni orin kiko tabi ni ijeri tabi ni ijere okan lati oju ile de oju ile o je igbese fun wa lati le mo anfani ti o wa fun ede gbogbo ke si je ke anfani ki o di mimo fun awon elegbe wa awon omo ati awon baba ati iya wa ti o je pe ede Yoruba nikan ni won gbo ni Rome ori kini ni apostoli Paulu lo ti nje ki o di mimo fun wa pe bi o se ti ohun ni ohun ka ara ohun si ajigbese lati je ki oro ihinrere igbala to je wipe ko se mani ni fun gbogbo eniyan lati je ki o di mimo fun awon ti o gbo ede ati awon alaigbede ori kini Rome ese kerinla mo di ajigbese àwọn Heleni àti àwọn aláìgbédè, àwọn ọlọgbọ́n àti àwọn aláìgbọ́n. Tó bẹ́ẹ̀, bí ó ti wà ní ipá mi, mo múra tán láti wàásù ìhìnrere fún ẹ̀yin ara Rómù pẹ̀lú, nítorí èmi kò ti ju ìhìnrere Kristi, nítorí agbára Ọlọ́run ni sí ìgbàlà fún olúkúlùkù ẹni tí ó gbàgbọ́, fún Júù ṣáájú àti fún Heleni pẹ̀lú. Àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́ta tí mo fẹ́ kí o dìmú ni wípé, ìkíní, mo di ajigbèsè. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí ó sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ìkejì, láti wàásù ìhìnrere. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ìkẹta ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, nítorí èmi kò ti ju ìhìnrere. Bí a bá pa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀, ó sọ wípé mo di ajigbèsè láti wàásù ìhìnrere, nítorí èmi kò ti ju ìhìnrere. Ó jẹ́ ìgbèsè fún gbogbo wa láti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí wọ́n gbọ́ èdè Yorùbá tí wọn kò sì mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, láti wàásù ìhìnrere fún wọn. Nítorí wípé ibikíbi tí onígbàgbọ́ bá wà, ẹni tí a ti tún bí, kì í ti ju ìhìnrere Jésù Kristi. Nítorí bẹ́ẹ̀, gbogbo ohun tí ó ń gbọ́ ní ìparí ọ̀sẹ̀ yìí, ó jẹ́ ìgbèsè sí wa lọ́rùn láti sọ fún olúkúlùkù ènìyàn tí a máa bá pàdé, yálà níbi òwò wa, níbi iṣẹ́ wa, níbi ọjà wa, nínú ilé wa, tàbí níbi kíbi, láti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún ọ wípé ohun kan wà tí ó tayọ ẹ̀sìn, ohun kan wà tí a ń pè ní ìhìnrere Kristi, tí ó máa ń pèsè ọkàn tí ó ṣetán, tí ó sì múra sílẹ̀, tí ó máa ń pèsè wọn láti lè wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí láé. Ọ̀kan nínú àwọn ìpìlẹ̀ ìgbàgbọ́, ìpìlẹ̀ ìhìnrere, ni a fẹ́ mú ẹnu kan ní òwúrọ̀ yìí. Ẹsẹ̀ tí a fi bẹ̀rẹ̀ ní ìtọ́kasí ni orin Dáfídì. Orí ìkẹrìnléníogún, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Ó ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, tàbí ẹlòmíràn tí yóò gbọ́ wípé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà níhìn-ín, láti jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìhìnrere, ọ̀nà ìgbàgbọ́ tòótọ́, láti jálánkáto, tàbí láti ṣògo wípé àwa náà mọ ìhìnrere. Kódà, ìgbàgbọ́ ò ṣe àjòjì sí wa, nítorí pé láti kékeré ni a ti ń sìn, ni a sì ti ń ka Bíbélì. Bí Jésù pàápàá bó bá dé, yóò gba ẹ̀rí wa jẹ́ wípé ọmọ Ọlọ́run ni wá, tí ó sì jẹ́ pé irú ìṣògo bẹ́ẹ̀ ó dúró lórí àìmọ̀kan àti àìmọ̀kíni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí. Òun ni ó jẹ́ kí a fẹ́ yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ìpìlẹ̀ ìhìnrere tí ó ṣe pàtàkì, tí ó jẹ́ pé bí o bá sáré nínú ẹ̀sìn láìmọ ohun tí a ń sọ nípa ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, irú eré bẹ́ẹ̀ tàbí irú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ á jẹ́ lásán. Eyi ti ko ni ni ere. Nitori pe ipile miran le enikan ko le fi lele ju eyi ti oro Olorun ti fi lele. Awa ti a je agba ti a si mo bi a ti nko ile. A mo wi pe bi ile kiko bi ko ba ni ipile iru ile be ojo ati iji ni yo wo opolopo ni won si ma nko ile igbagbo won lai ni ipile won ma nsin won ma nka bibeli won ma gbadura sugbon ile ti won ko ko ni ipile ni ori oro olorun ninu ori dafidi ori ikerin le ni ogun ese keta ni dafidi oba ni o ti n bere lowo olorun wi pe tani yogun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun ko si fidi dafidi leti o je ki o mo daju daju we pe idahun si bere ti o se pataki bayi ni we pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bora etan o wa so fun ani ese ikarun wi pe ohun ni yo ri ibokun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ese keta tani ese ikerin eniti ese ikarun ohun bi o ba bere pelu okan ti o nfe mo kini idahun si ibere ti o se pataki to yi we pe tani yo ti egun ori oke oluwa lo tabi tani yo le duro ni ibi mimo re ni ede ti o le ye o dara dara o nso wi pe tani yo le gbe ibi ago olorun gbati a ba nso nipa oke mimo olorun eyi o so nipa oke ti o wa ni aye nitori gbogbo oke ti o wa ni aye ni o je aimo sugbon nigbati a nso nipa oke mimo olorun eyi nso nipa ibugbe olorun oga ogo iyi kana ni Jesu Kristi menuba nigbati o so ninu Johanu ese ori ikerinla lati ese ikeji we pe ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa iba ma se be emi iba ti so fun yi nitori emi nlo ipese aye sile fun yin eyin so nipa oke mimo olorun ni se awon aposteli ori keje mo feran leti wipe nigbati a nso stefanu lokuta a so fun ani ise awon aposteli ori keje yi wipe sugbon ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun ko so wipe o tejumo ile o nwo oke o nwo ibi mimo olorun o nwo oke oga ogo o tejumo orun o si ri ogo olorun àti Jésù ń dúró lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ó sì wí pé, wò ó, mo rí ọ̀run ṣí sílẹ̀ àti ọmọ ènìyàn ń dúró lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ 60 ó sì kúnlẹ̀, ó kígbe lé ohùn rara pé, Olúwa, má ka ẹ̀ṣẹ̀ yìí sí wọn lé ọrùn. Nígbà tí ó sì wí èyí, ó sùn. Ní ẹsẹ̀ 69 ni ó ti wí pé, wọ́n sọ Stéfánù lé òkúta. Ó sì ń ké pe Olúwa wí pé, Jésù, Olúwa, gba ẹ̀mí mi. Òkè tí Dáfídì ń sọ nípa rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba, ó ń sọ nípa ibi mímọ́ Ọlọ́run, ó ń sọ nípa ọ̀run rere, níbi tí ẹnikẹ́ni tí ó ti wá sí ayé tí wọ́n fẹ́ lọ nígbà tí wọ́n bá pajú dé nínú ayé. Ó sì wá ń bèrè wípé, ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ, tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Ọlọ́run wá ń dá a lóhùn wípé, ẹni tí ó lí ọwọ́ mímọ́, ẹni tí ó lí ọwọ́ mímọ́, ẹlẹ́sìn púpọ̀ ló wà tí ọwọ́ wọn kò mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní wọ́n ń ké pe orúkọ Olúwa, tí wọ́n sì ń wípé àwọn pàápàá jẹ́ onígbàgbọ́, nítorí pé wọ́n ti sàmì, nítorí pé wọ́n ń jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa, tàbí nítorí pé àwọn náà máa ń ka Bíbélì, nítorí pé ní ọjọ́ ìsinmi ní òwúrọ̀ wọ́n á dìde, wọ́n á sì lọ sí ilé ìsìn, tàbí nítorí pé wọ́n máa ń fún alágbe lówó. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí o bá ń sọ wípé àwọn wo ló tiẹ̀ máa lọ sí ọ̀run rere, wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, nítorí pé láti ìgbà tí a ti bí wọn, wọ́n sàmì, wọ́n máa ń san owó àpò àlùfáà tàbí ìdámẹ́wàá. Bí ó bá sì jẹ́ àwọn tí ó mọ ọ̀nà nípa àdúrà, wọ́n máa sọ wípé wọ́n máa ń gbàdúrà pàápàá, aṣọ àdúrà wọn ó funfun, kò sì lè rí. Bó sì jẹ́ ọ̀nà ti àbẹ́là àti túràrí, wọn ò kẹ̀rẹ̀. Bó sì jẹ́ pé àti mọ sáàmù orin Dáfídì tí a máa kà bí oṣó ń lé ni, bí àjẹ́ ń lé ni, tàbí bí a bá ń pa owó sí ajáde àpò, gbogbo ọ̀nà tí ó yẹ kí wọ́n rìn nípa à ń ya omi sí mímọ́, nípa à ń gbà àwẹ̀, kò ṣe ẹ̀yìn wọn, wọ́n mọ̀ ọ́ dáradára. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí o bá ń sọ wípé ta ló máa lọ sọ́run rere, wọ́n máa ń ṣògo wípé níbi tí wọ́n ṣe ìgbàgbọ́ dé, bí ẹnikẹ́ni bá dé ọ̀run rere, àwọn láti wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kí a mọ̀ wípé àwọn tí ó lọ sí ọ̀run rere ni àwọn tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ìyàtọ̀ wà láàrin wípé àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ mímọ́ tàbí àyà funfun. Bí a bá sọ pé ọwọ́ mímọ́ tàbí àyà funfun, ó túmọ̀ sí wípé bí o bá sáré lé ọwọ́ mímọ́, tó o bá, tó o ní, o tún lè jìjà kadì fún àyà funfun. Bóyá tí o bá ní ọ̀kan nínú méjì, ó yege, a ó sì lè gbà ọ́ sí inú ọ̀run rere. Ṣùgbọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ mímọ́ ni àkọ́kọ́, àti lẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú rẹ̀ àyà funfun. Kò parí síbẹ̀, ó sọ wípé àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú won ko gbe okan won soke si asan ko si fi mo ni be nikan o so wi pe awon ti ko si bura etan o wa je ki o di mimo fun wa wi pe bi a ba nsare lati ni ibukun bi a ba ngbadura lati ni ibukun bi a ba nbere lowo olorun lati ni ibukun o so wi pe ke a ma setan ara wa je awon wonyi ti a se apejuwe won ni ese kerin awon nikan soso ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re sugbon kini a npe ni owo mimo se ke a gbe omi sita bi pilatu gbati a fe se ipaniyan sugbon ke a ma tan ara wa je ke a gbe omi sita ke a so wi pe eyin eniyan mo nfo owo mi ki n ba le ni owo mimo tabi ki a fi ose tabi ohunkohun ti a fe fi fo owo wa ki a fi fo owo wa se ohun ni olorun pe ni owo mimo rara o se ki a gbe omi sita ki a fo enu ki a fo ese ki a fo oju ki a fo owo se yi ni olorun se bi apejuwe ti o nso wipe bi a ba fe de orun rere bi a ba fe wa ni alaafia pelu olorun eleda wa bi a ba le se ifo owo ifo ese ifo enu eti bi a ba si we ninu odo ti a ba se be ni ojojumo titi ojo aye wa se o ni olorun pe ni owo mimo rara se o so fun wa wi pe bi a ba ranti namani bi a se we eterenu ki awa na papa ki a lo si eti odo bi se ti jordani tabi ti okun ni agbegbe wa ki a je ki awon woli ki won we fun wa ki a ba le ni owo mimo rara ki si ni a npe ni aya funfun gbogbo nkan wonyi ni bibeli ti se akawe ati apejuwe ni yeke yeke ti o fidi pe bi awon eniyan na ti le je ope won ki o se ona na bi won ba nfe lati mo otito ohun ti oro olorun wi fun wa ni orin dafidi ori kedogun ni ese ikini ni a tun ti bere ibere ti o farajo eyi ti a ti bere ni ori ikerin le ni ogun ki si ni ibere ti o kan onisamu ni okan ti o fi je wipe bi o ti le je oba olowo ti o si je gbajumo sugbon sibe sibe ti o nfe lati ri idahun si ibere ti o nbere ibere na ni o tun so fun

kan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin paro be ki lo de o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awon omo olorun ki lo nfa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti jesu nitori pe imo wa ko to ti jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wipe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo wepe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wipe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wipe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni wepe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wepe ki se wepe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wepe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wipe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ko omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si on nitori wipe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wipe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile so oro kan si o lai kiye sara oro isi dun o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wipe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wipe a gbe nkan kan sinu ti a fi n binu ti a fi n korira oko mo ti mo wipe gege bi onigbagbo mi o ni kole gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wipe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi a ba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma n fi bibeli sefe ni won ma n se yeye wipe awon ogba bibeli o nitori pe eyi ti a ko si bibeli won ma se yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iyasoto ohun ti a gbe laruge ohun ti o je wipe bi a ba ti n kan ko ninu re ni a n teriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro itiju ohun ti a n pe ni oro itiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye.

0: wọ́n máa rẹ́rìn sí ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìdọ̀tí ọ̀rọ̀ tí tini lójú ọ̀rọ̀ tí a kò gbọ́dọ̀ gbọ́ ní gbangba ṣé a mọ̀ wípé àwa tí a jẹ́ obìnrin ẹ ṣe gáfàrà fún mi bí àwọn aṣọ kan wà tí obìnrin máa ń lò tí a bá fọ̀ wọ́n tí ò yẹ kí a máa sá sí ìta gbangba nítorí pé ó jẹ́ ohun tí ó tini lójú bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn wà ọ̀rọ̀ tí ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin ọ̀rọ̀ ọkùnrin ọ̀rọ̀ tí ó jẹ mọ́ ìṣepọ̀ láàrin ọkọ àti aya tàbí àwọn nǹkan mìíràn tí ò yẹ kí a máa gbọ́ ní ẹnu onígbàgbọ́ ní ìta gbangba ṣùgbọ́n gbà tí a bá rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sọ wípé àwọn jẹ́ onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n tún ń dápara tí wọ́n ń ṣẹ̀fẹ̀ àwọn tí wọ́n sì ń sọ yìí wọ́n jẹ́ ọ̀rọ̀ ìtìjú ó ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ sàìdá wọn a sọ wípé àwọn ti di onígbàgbọ́ bóyá wọ́n fẹ́ lọ sí ọjà aládùúgbò sì ń bèrè wípé arábìnrin níbo lẹ fẹ́ lọ tí n bá da lóhùn pé mo fẹ́ lọ sọ́jà ohun èyí tí ìbá fi lọ sọ́jà àti ẹ̀ a ni ò gba owó yìí kó bá mi ra ẹyọ wá látọjà gbà tí wọ́n ti ń lọ kò ṣàǹfààní kémi náà lọ torí bẹ́ẹ̀ tí n bá sòótọ́ fún wípé mo ń lọ sọ́jà iṣẹ́ tí ò yẹ kó rán mi ló máa rán mi a dàbí ẹni pé mo jẹ́ bọ̀yìí ẹrú rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ n ò ní sọ fún mo fẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ aládùúgbò mi ń bì ní ọjà ló ń lọ ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí a máa sọ pé a jẹ́ onígbàgbọ́ kí a tún máa purọ́ fún ara wa ó ṣeéṣe kó jẹ́ obìnrin tó ti lọ́kọ ló fẹ́ lọ rí ìyá rẹ̀ bí ó bá sọ fún ọkọ pé baálé mi mo fẹ́ lọ rí ìyá mi o ọkọ lè sọ wípé ṣé bí o lọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ṣé ò sí nǹkan o nítorí bẹ́ẹ̀ a kàn ní aráalé bí baálé mi bá bèrè pé ńbo ni mo lọ ẹni mo sáré jáde díẹ̀ ńbẹ yẹn mo fẹ́ lọ wo àwọn tí wọ́n wà ní ìdàpọ̀ ojú ilé mi irọ́ ló ń pa ó ń lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ tó bá sì dé tó bá sọ pé ẹ mà pẹ́ díẹ̀ ṣé wọn náà mọ̀ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ di onígbàgbọ́ yìí bàbá dọ̀dọ̀ wọn kò ṣe é dìde gírí nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní sọ ọ̀rọ̀ náà ti pọ̀ púpọ̀ jù nítorí òun ló jẹ́ kí n pẹ́ ìrọ́ ló ń pa àwa tí a sọ pé a jẹ́ onígbàgbọ́ báwo la tún ṣe ń ba ìrọ́ lẹ́nu wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín ẹ̀yin sáà ti bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ kí a wo Róòmù orí kẹfà Róòmù orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkẹfà nítorí àwa mọ èyí pé a kan ògbólógbò ọkùnrin wa máa gbélébò pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run kí àwa má ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ohun kan náà ni èyí ń sọ fún wa nínú Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejìlélógún pé ní ti ìwà yín àtijọ́ kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ èyí tí ó dìbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kùfẹ́ ẹ̀tàn ṣe oyè ọ̀nísìnyí ọkàn náà ní bíbélì ìbàjẹ́ kólósè láti ń kà á ìbàjẹ́ Róòmù láti lọ kà á ìbàjẹ́ Éfésù láti ń kà á ọkàn náà ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí ni Ọlọ́run ń fẹ́ àbá wà ní ìjọ ní ìlú Èkó níhìn-ín tàbí ìjọ ní ìlú Ìbàdàn tàbí ìjọ ní ìlú ibòmíràn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀kan náà ni ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀kan náà ni jẹ́ kí n tún sọ pàápàá ó ṣeéṣe ṣé a mọ̀ wípé kì í ṣe dípà ní ìjọ kan ṣoṣo tí ó wà ní gbogbo ayé ó ṣeéṣe kí èèyàn kí ó máa wá sí dípà tàbí kí ẹlòmíràn kí ó máa lọ sí ìjọ mìíràn bí gbogbo wa bí a bá jẹ́ olóòótọ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ kan náà ni ó yẹ kí gbogbo wa kí a máa kọ́ ni nítorí orí nísinsìnyí ohun tí Paul ń sọ fún àwọn ara Kólósè òun ló sọ fún àwọn ara Éfésù òun ló sọ fún àwọn ara Róòmù tó ka ẹsẹ̀ ìkejìlélógún yìí pé ní ti ìwà yín àtijọ́ kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ̀ èyí tí ó dìbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kùfẹ́ ẹ̀tàn ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún kí ẹ sì di titun ní ẹ̀mí inú yín láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n kí ẹni tí ń jalè má ṣe jalè mọ́ ṣòtìgbọ́ ẹni tí ó ti wà ní ìwà ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan nkan ti elomiran o ni eni ti o ba ti nse be tele tele ki o ma se be mo bi o ba ti ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ilesin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ah ki le ri je nbe yen o kini kin le kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma nka a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole a ma fese rale kaakiri ni ni ibodo ko lati wo nkan to bo si e lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele tele niyi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boye wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan a lo ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi ise ni ago mesan a so pe a de ago ise ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu onu ye ki yi pada ki o wa o ye ki abo akisa elegbin ti atijo o ye ki abo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki o kunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba dabi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan porishan le ki o kudanu nigba ti o ba nso si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba nso wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafara fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o da bi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe ah iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa to je wi pe bi a ba nka won bi a ba bojuto won bi a ba nse won ile wa yo toro olorun ti fun wa ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wi pe bi enikokan wa bi a ba nji laaro ti a fi oro olorun se dingi ti a nwo ti a sin fi diwon igbesi aye wa alafia yo wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba yawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati iyawo nsoro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe ah lagbaja tun ti de o pe o fe lu iyawo e pa lose to koja won si lo won lo church o won ka bibeli jukini lo ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ka bíbélì tó síbẹ̀síbẹ̀ ìjà ò kúrò ariwo ò kúrò láàrin wọn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo ìwà kíkorò àti ìbínú àti ìrunú àti ariwo àti ọ̀rọ̀ búburú ni kí a mú kúrò lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú àrán kan ẹ máa ṣore fún ẹnì kejì yín ẹ ní ìyọnú ẹ máa dáríji ara yín gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run nínú kristi ti dáríjì yín ó ní ká máa dáríjì ara wa nínú ìjọ ká máa dáríjì ara wa nínú agboolé ká máa dáríjì ara wa níbi iṣẹ́ kí a máa dáríjì ara wa pẹ̀lú àwa àti aládùúgbò kí a máa dáríjì ara wa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run nínú kristi bí ó ti dáríjì wá yẹ kí a ṣe kíákíá lọ sí ìkoríkejì àwọn ìwà ọkùnrin titun èyí jẹ́ wípé àwọn nǹkan ògbólógbó àwọn àkísà ìgbín àwọn ìwà àtijọ́ kí a bá wọn sílẹ̀ kí a jù wọn dànù kí a rí wípé ìwà ọ̀tún ìrìn ọ̀tún kí a rí wípé wọn jọba ní ìgbésí ayé wa èyí ni ó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run wo kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹsìn ti gbé ọkùnrin titun ni wọ̀ ẹsìn ti gbé ọkùnrin titun ni wọ̀ èyí tí a sọ di titun ní ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa ẹsì ti gbé ọkùnrin titun ni wọ ohun tí a ń sọ níhìn-ín a ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe bí ènìyàn ṣe máa ń wọṣọ nígbà mìíràn bí a bá ti rí ẹnìkan tí a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni yìí kí a tó mọ̀ a rí i wípé ìrìn tó máa ń rìn ìrìn ìdọ̀tí ni aṣọ tó máa ń wọ̀ aṣọ mìíràn ó lè jẹ́ aṣọ tí ẹnìkan bùn aṣọ tí ẹnìkan fún aṣọ yìí ó ṣeé ṣe kí ó ti ya díẹ̀ tàbí kí ó ti dọ̀tí díẹ̀ ó ṣeéṣe nítorí ẹni yìí kò ní ìmọ́tótó ó máa ń rin ìrìn ìdọ̀tí bá a bá tiẹ̀ ti rí àwọn lágbájá nìyẹn bó bá jẹ́ obìnrin ni kò jẹ́ tún irun ẹ̀ ṣe kò jẹ́ fọ ẹnu láàárọ̀ kò sì jẹ́ wọ aṣọ tó dára bí a bá ti rí àwọn lágbájá nìyẹn bí tiẹ̀ ti rí nìyẹn bá a tiẹ̀ fún láṣọ ẹni ìrìn ìdọ̀tí kò kó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni yìí ni a rí wípé bóyá ó di onígbàgbọ́ bí ó sì ti di onígbàgbọ́ a ò mọ ìgbà tí ó di onígbàgbọ́ yìí àti kúrò ní àdúgbò ibi tó ń gbé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ó wá ti lọ́kọ ọlọ́run wá tún ti ṣe é lóore tó jẹ́ wípé ó ní ọkọ̀ tí ó jẹ àjẹṣẹ́kù tó ní díẹ̀ lọ́wọ́ ó sì tún wá ti kọ́ ìwà ìmọ́tótó ẹni yìí nítorí wípé ó ti lọ́kọ àti kàn ní ìwà ìmọ́tótó ìyípadà ti dé ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ á tún irun ẹ̀ ṣe ní ojoojúmọ́ àárọ̀ a mú ohun tí a fi ń fọnu a fọ ẹnu àti wípé aṣọ tó wá ń wọ̀ nísinsìnyí nítòótọ́ ló jẹ́ aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ aṣọ tí ó jẹ́ kí ó wà ní ìmọ́tótó bí o bá ti ń bọ̀ lókèèrè bóyá a ò tí ì rí fún ẹbí ọdún kan tàbí ọdún méjì a wá rí ó jẹ́ ẹni tí a ò lè dámọ̀ mọ́ a wá sọ wípé àbí lágbájá ni àbí lágbájá kọ́ o tun wa tin yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe ah arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi woni abi woko emi ni ki lo de ah so fun mi joko pe tan fun ba oni nkan se yi pada o ki rin bayi ri ah o lolorun lo da mi lola Olorun lo mu iyipada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Christi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a o ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe Efesu le kan si Efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti Olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikeji ki Ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni ironu yin ki eyin ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe Olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti an so ti an se ki a dabi Jesu Christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi yi pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla ni biti ko le si Heleni ati Jew ekola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon Christi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wan so nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wipe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wipe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji o fi won wera won o si nso fun a wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji won yi wipe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aban so nipa Heleni eyi so nipa awon Giriki sugbon ni edi ti o le yi oda dara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma pe gbogbo awon eniyan to ku won ma pe won ni keferi won ki da si won oni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele ati eni ti an pe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a kon nila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se sure si won ti won so wipe won ko se daradara o ni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di ikan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wipe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se ni ti o fun won se abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba Jesu Kristi pade won di okan na e la nso fun wa we pe bi a ba ti mo Olorun we pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gosu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun we pe Kristi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fo sokan papo a o ni Olorun kan Kristi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Kristi ni Olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a didi duro ke a so fun Olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun Olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se nba enikokan enikeji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a nse ke a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ke a bo won ke a so won danu ke a si je ki iwa titun ki o joba ni igbese aye wa o ye ki a gbadura o so fun Olorun ba Olorun soro se awon nkan ti a ndaruko won yi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo ni gbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun Olorun gbadura so fun Olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ki o kuro ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun Olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba enikokan wa
1: orin ikejile ni adofa 112 e ma yin oluwa ibukun ni fun eni ti o bere oluwa ti inu re dun jojo si ofin re iru omo re yo lagbara le aye iran eni diduro sinsin ni a o bukun fun ola ati oro yo wa ni ile re ododo re si duro lailai fun eni diduro sinsin ni imole mo ni okunkun olore ofe o si kun fun anu o si se olododo eniyan rere fi oju rere han a si hun ni imoye ni yo ma fi la ona ise re nitori ti aki yo ye ni ko pada lailai olododo yo wa ni iranti titi aye ki yo beru irin buburu aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa aya re ti mule ki yo beru titi yo fi ri ife re lori awon ota re o ti funka o ti fi fun awon olukanju ododo re duro lailai ola ya fi gbe iwo re ga awon eniyan buburu yo ri inu won o si baje yo pa eyin re keke yo si yo danu ife awon eniyan buburu yo sebe
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ori keta leni adofa 113 e ma yin oluwa e ma yin eyin iranse oluwa e ma yin oruko oluwa ibukun ni oruko oluwa lati isisiyi lo ati si ilailai lati ila orun titi o fi de iwo re oruko oluwa ni ki ayin oluwa ga lori gbogbo orilede ogo re si wa lori orun tani o dabi oluwa olorun wa ti o n gbe ebi giga eni ti o re ara re sile lati wo ohun ti o wa ni orun ati ni aye o gbe talaka soke lati inu erupe wa o si gbe olupanju soke lati ori atan wa to le mu joko pelu awon omo alade ani pelu awon omo alade awon eniyan re o mu ago obinrin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo e ma yin oluwa
3: e je ki a gbadura baba wa ti nbe le orun a dupe fun idaniloju ti awon akorin fun awe pe ohun la ni Olorun wa yo se bi a ti wa loni ti a sin gbo oro yin a nbe yin we pe ohun ko ti o je idina ni waju wa ti ko ni je ki awon ohun lati Olorun fe se ki o di mimo se ni igbese aye wa pelu agbara yin pelu ina ti ju awon kan won yiran e ba mu o kuro ki e ju won patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati Olorun fe se ni igbese aye wa ti o ki fidi mimu se e ba wa mu o kuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi Olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo e je ki o je ti awon eniyan yin bi a tin woro yin loni e se wa lojo e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi e si tin ko wa ti en to wa e je ki o re ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin titi a o fi ri Jesu lojoko ojo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni we pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbese aye won bi a wa papa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba wa na pelu o ye ki a mo we pe ninu ise isin Olorun bi a tin tele Olorun bi a tin rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapa kan ati igboya ni apa keji e je ki a wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese ikarun din ni ogoji oni nitori na e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla rati wipe igboya ni ere nla bi a si tin so loni o ye ki a mo wipe bi a ba fe je ere isi ti a nsin Olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Hebrew ori kokanla ese iketadleni ogbon awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba ileri ti won si di awon kiniun li enu ni ori kewa ti mo ka fun o nsoro nipa igboya ni ori kokanla yi ni o nsoro nipa igbagbo awon ikoko meji won yi ni o ye fun wa lati wo daradara igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ni iru akoko ati igba ti a wa yi ni a le mo awon ti o ni ife isin Olorun ni toto nitori ni ayika wa ni opolopo awon nkan sele ti o le fa irewesi okan awon ohun ti yo dan igbagbo ati igbekele wa wo eni ti ise isin re yo je tewogba ni waju Olowa ni lati fi igbagbo ati igboya han o daju pe inu ni bini ati iponju lati owo esu ati lati owo awon omo ogun re yo ma daya fo opolopo awon eniyan awon won yi pelu bi a tin daya fo won o sese wipe ki ifaseyin ki o de ba awon eniyan be fun awon elomiran airi je airi nise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o ma nse won ni ose
4: ti won fi man se igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu Kristi ni o le je ki a farada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wi pe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri olorun ti je ti won ni wi pe won ni igbagbo si olorun won si ni igboya ninu olorun bi o ba wo chronica keji orike dogun chronica keji orike dogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo le o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti a ka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o sese ki o ri wi pe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbesi aye wa ti alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kookan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile o nso li ese ikeje si ikejo sugbon eyin mu ara le ki esi ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gbo oro won yi ati asotele o de di woli o mu ara le o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile Juda ati Benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke Ephraim o si tun pepe Oluwa se ti o wa niwaju iloro Oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun Asa ati awon omo Juda ati Benjamin ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ran mo Olorun ni akoko ti wa yi bi o ti le je we pe airi je airi mo iponju wahala wa layika wa o ye ki awa paapa ki a fi igbagbo ati igboya ki a fi somo Olorun ninu iwe Jobu lati ori kini ni mo ti n ka fun lati ese ikerinla iwe Jobu ori kini lati ese ikerinla o n se kan si to Jobu wa wi pe awon oda maalu n tule awon ketekete si n je li eba won awon ara saba si kolu won won si ko won lo pelu won ti fi ida sa awon iranse pa emi nikan soso le o sa asala lati royin fun o bi o ti n so li enu enikan de pelu ti o wi pe ina nla olorun ti orun bo sile o si jo awon agutan ati awon iranse ni ajorun emi nikan soso le o sala lati royin fun o bi o si ti n so li enu enikan si de pelu ti o wi pe awon ara Chaldea pingun si ona meta won si kolu awon ibaka si e won si ko won lo pelu won si fi ida sa awon iranse pa emi nikan soso le o sa asala lati royin fun o bi o ti n so li enu enikan de pelu ti o si wi pe awon omo re okunrin ati omo re obirin n je won mu oti waini ninu ile egbon won okunrin si kiyesi efufu nla nla ti haijo fe wa ikolu igun mẹrẹrin ile o si wo lu awon omokunrin naa won si ko emi nikan sosho le o yo lati royin fun o bi o ba wo awon nkan ti a ka won yi won je ajalu popo bi ajalu tin de ba eran osin be ni o nde ba awon dukia be ni o nde ba awon omo ninu ile won se wa royin fun Job ni ojo kan sosho to je wi pe iseju kan ko la aarin iroyin buburu kan ati omiran kini iru awa ti a wa laye lode oni kini a le se bi ajalu iponju wahala ba de ba wa o sese ki awon elomiran ki won ki o dekun ati sin olorun kini iwa ti Job hu ni akoko yi ti a nlo gege bi apere fun wa ni ese ogun nigba na ni Job dede o se fa aso igun wa re ya o se pari re o wole o se gbadura we pe ni hoho ni mo ti inu iya mi jade wa ni hoho li emi o si tun pada lo sibe olowa fi fun ni olowa si gba lo ibukun li oruko olowa ninu gbogbo eyi Job ko se be ni ko si fi were pe olorun lejo ohun ti a so ni wi pe ninu iponju ninu ofi ola to wa ninu aye o ye ki asomo olorun o ye ki a ni igboya we pe bi emi ba nbe ireti nbe pelu we pe olorun ti o fi fun wa ni akoko bi o ti le dabi eni we pe ani ikolo bi o ti le dabi eni we pe ani wahala o daju wi pe olorun yo tun saanu fun wa e je ki a wo Habakuku ori keta Habakuku ori keta lati ese keta dilogun ki a wo eri awon ti o lo saaju wa nigba ti won la wahala koja nigba ti o dabi eni wi pe won de ikorita ona nigba ti o dabi eni wi pe ojusu gbogbo awo somo si rodede yi won ka ti o dabi eni wi pe wahala won ko se dojuko ko si se koja ninu re ki a wo kini iduro won kini jerisi won kini awon ohun ti won so lati le tele olorun ati faramo olorun ni timotimo ni Habakuku ori keta lati ese keta dilogun oni bi igi opoto ki yo ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa aoke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ni ibosomo ni ibosomo sugbon emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi ohun ti Habakuku nso fun anihi we pe bi ko ti le si ounje bi ko ti le si ohun ini bi o dabi eni wi pe oda wa ni oko ati lori ile ti o si dabi eni wi pe awon nkan ti ma munu eni dun ko si o ni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi olowa olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agborin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin si olorin akorin lara ohun ona orin olokun mi o nso wi pe ohun le korin iyin si olorun bi iponju ti le wa ohun le korin iyin si olorun bi wahala ti le wa ohun le korin iyin si olorun bi ko ti le si olotoju tabi alafeyinti wi pe ninu awon nkan ti o nsele ni aye o si seese fun onigbagbo tooto lati rin ni oju ona ihinrere ti o lo si orun ki a ma bohun ki a ma kun ki a ma si se ohun ti o lodi niwaju olowa bi awon wonyi bi won ba le tele olorun ninu wahala won bi won ba le tele olorun ninu iponju won o ye ki a wa paapaa ti a wa ni akoko yi ki a ni igboya ati igbagbo ki a ma tele Jesu pelu igboya igboran ati igbagbo ninu gbogbo ayidayida aye bi a ba se be o daju wi pe o le de wa mo titi de opin yo si de wa mo ni oruko Jesu awo ikori meta ninu oro ti a fe so loni ikini ipinija ti akoko wa ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo ikerin iyanju fun awon omo ehin Kristi ikini ipinija ti akoko wa ninu Filipi ori keji ni ati nwo ohun ti Olorun so fun wa wipe awa ti an gbe ni igbese aye isinsiyi ti o dabi eni wipe igbeyin aye ti de ba wa ti bi ati mo wipe awon ami ti o ye ki o ma farahan nigba ti bibo luwa wa yo sun moto si bi ati mo wipe awon ami won yi farahan kini awon nkan ti Olorun so fun wa kini awon ipenija ti a ni ti o ye ki a faramo ki a si foju si bi ati nla wahala tabi iponju tabi inu ni bi ni koja Filipi ori keji lati ese iketala nitori pe Olorun ni nsese ninu yin lati fe ati lati sise fun ife inu rere re e ma se ohun gbogbo le esi ikunsinu ati ijiyan bi atile ni wahala bi atile ni isoro bi o tile da bi eni wi pe nkan dojuru ninu ebi ninu ile nibi ise o ye ki a ma sumo Olorun ki a ma sin Olorun li aisi ijiyan tabi ikunsinu ni eseke dogun ki eyin ki o le je alailegan ati oniwa tutu omo Olorun alailabawon laarin oniwa wiwo ati alarekereke orileede laarin awon eni ti anri yin bi imole le aye esi ma na owo oro iye jade ki emi ki o le sogo le ojo Kristi pe emi ko sare lasan be ni emi ko se laala lasan eyi ni Paul apostoli ti o je oloko ti o si je oluso agutan fun awon eniyan wonyi le o so fun won wi pe o ye bi wahala ti le wa o ye bi atile ni iporuuru okan o ye bi o ti le da bi eni wi pe gbogbo nkan ti o yi wa ka le o dojuru o ni sibe sibe o ye ke a ma se ohun gbogbo lai si ikunsinu ke a ma sin Olorun lai si ikunsinu ke a ma gbadura lai si ikunsinu ke a ma ka oro Olorun lai si ikunsinu ke a ma tele Jesu lai si ikunsinu ke a ma se ise rere gbogbo fun awon ore wa fun awon ebi wa awon ojuse ti o ye ki a se yala ninu ebi yala ninu ijo yala ninu ibi ise wa ke a ma se ohun gbogbo lai si ikunsinu ati lai si ijiyan o so fun ani eseke dogun wi pe awon amuye ti o ye omo Olorun awon amuye ti o ye awon ti a so wi pe won ni igbala awon amuye ti o ye awa ero mimo loju ona lo si orun rere wi pe ani lati je alailegan oniwa tutu gege bi omo Olorun alailabawon bi o tile je wi pe awon ti o wa larowo to wa awon ojulomo tabi awon egbe wa awon alabagbe wa won ni iwa wiwo won si je alarekereke eniyan o nso wi pe ki awa ki a ma tan imole bi o ba je wi pe ni toto ni ati ri imole yin rere ki a mo wi pe bi aye ba sokun imole ni lati ma tan ninu igbese aye awa ti a mo Olorun awa ti a ni igbala bi aye ba kun fun iri bi aye ba kun fun iwa idoti o ye ki awa ki a je mimo si Olowa ninu Timothy keji epistle Paul ekeji si Timothy lati ese keta ori keta ese ekeji la ni toto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi Olorun ninu Kristi Jesu yo farada inu ni bini adupe lowo Olorun wi pe ki ise ni tin tan wa je adupe wi pe ki ise eni ti o ma ri funfun ta pe ni dudu fun wa o ti so fun wa o si ti kilo fun wa wi pe ninu aye inu ni bini iponju tabi wahala yo wa eyi ni a so fun wa wi pe enikeni ti yo gbe igbe aye iwa bi olorun ninu Christi Jesu yo ri inu ni bini o si se dandan fun wa lati farada awon inu ni bini won yi o nso wi pe ni ese iketa la sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si siwaju won si ma toni je a o si ma ton won je bi ero kan ba wa le okan re wi pe boya akoko na yo de ti iwa buburu yo dekun boya akoko na yo de ti wahala ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti ajalu ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti awon ohun ibi ti awon aye ti won ma nse yo dekun ki Jesu ki o to de eyi nje ki o yi o wi pe titi Jesu yo fi de ni awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele si waju ati si waju won si ma tan ni je a o si ma tan won je ohun ti a se nso awon nkan oye fun wa ni wi pe ki a le mo iduro ti o ye fun omo Olorun ki a le mo iha ti o ye ki a ko si awon nkan won yi nigba ti won ba nsele larowo to wa ki lo ye ki a se o so fun ani ese kerin la o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ese keta la nso wi pe awon eniyan buburu yo ma gbele iwa buburu yo ma gbele itanje yo ma gbele eko eke yo ma gbele sugbon so wi pe iwo ti a ti ko le oro Olorun iwo ti o ti jeri wi pe o mo Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala iwo ti o ti ko aye ati ese ati awon inu re sile iwo ti o ti faramo Jesu iwo ti o nlo ni ona iya ni pekun o ni ki iwo ki o duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko be aye ti le nbaje be aye ti le nburu ju be lo o nso fun wi pe awa ti a je omo Olorun ki a duro ninu awon eko ti a ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o le mo odo eni ti iwo gbe ko won bi a ti ri awon kan won yi ni adugbo wa bi a ti ri wi pe iwa ibaje n gbele bi a ti ri wi pe awon eniyan buburu n gbele bakan na bi a ti ri wi pe won tesoju ni iwa okunkun won o nso fun a wi pe ki a wa ki a da duro ki a si je eni ti a ya soto eni ti a so di mimo eni ti o ni iwa bi ti iwa bi Olorun eni ti o je alailegan eni ti o je wi pe o n tele Olorun gege bi akosile oro Olorun ohun idigbolo popo lo wa lona awon arinrin ajo si orun rere bi eni ti n sare eje a ko gbodo je ki awon ohun ikose won yi ki o mo wa sobo ni ayika wa gege bi a ti n salaye fun wa awon ohun ikose popo lo seese ko wa nibi ise tabi ninu ebi tabi pelu awon aladugbo wa awa ti a mo wi pe a n sare ije ti a si mo wi pe a n lo si ilu orun rere wi pe Jesu Kristi ti lo siwaju lati pese aye sile fun wa o ye ki a wa ti a je arinrin ajo yi ki a tejumo Jesu ki a ma se je ki ohunkohun ki o ko wa lese li aye ode oni ni imo aye olaju wa a si mo wi pe imo eko sayensi o gbele kan awon ero sayensi ayara bi asa won yi waka awon idije ori papa ati opolopo ohun amuludun layika wa awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran so igbagbo nu awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran boju weyin awon nkan yin lo ma nje ki awon elomiran ro wi pe ese ti a fin wa sinu ijo ti a nka bibeli ti a n jeri lojoojumo ti a n so nipa ti emi a n so nipa ti orun nitori pe awon nkan wonyi ti o yi won ka o pa won lokanda o fun oni irewesi okan kini ki a ti so nipa awon esi eke ti o n gbele kini ki a ti so nipa awon eko eke to gbode kan ni akoko wa eyi ni a fi n gba wa ni iyanju wi pe ki a ma je ki ohunkohun ki o si wa nipo kuro ninu ijoba Olorun bi a ba duro lori ileri Olorun ti a si rin gege bi oro re ti o ti lana sile fun wa o daju wi pe ore ofe re to fun wa yo si di wa mu titi de opin ni oruko Jesu bi awon kan won yi ti le wa ni ayika wa pelu igbagbo pelu igboran pelu igboya a ma tele olorun ni igbagbogbo eyi ni ikini nipa ipeni nija ni akoko wa ki a lo si ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo nje bi a ba je ki awon kan won yi fa wa seyin bi a ba je ki awon kan won yi ko wa lese bi a ba je ki awon kan won yi je ki a so igbagbo nu ti a di alaigbagbo ati alaigboran ti a si ni irewesi ati ifoya kini ere awon ti won so igbagbo nu be kini ibinu tabi idajo olorun lori won lori awon alaigboran ati alaigbagbo wo hebero ori keta lati ese iketa dilogun awon tali obinu si fun ogoji odun ki ha se si awon ti o dese oku awon ti o sun le aginju awon tali o si bora fun pe won ki yo wo inu isimi ohun bi ko se fun awon ti ko gboran awa si ri pe won ko le wo inu re nitori aigbagbo ohun ti o se awon wonyi lose ohun ti ko je ki won ki o le wo ile ileri oni wi pe won ni aigbagbo ati aigboran adaya fo awon omo israeli wonyi li aginju nitori be o soro fun won lati le wo ile ileri won ko rin gege bi ilana oro olorun won ko rin gege bi eko oro olorun ti a fi fun won eyi nje ikilo fun wa wi pe idajo ti o de ba won ti a ko gba won laaye lati wo ile ileri ti a ko gba won laaye lati ri anfani ti a ti pese sile fun won bi awa papa bi aba boju won bi awa papa ti a ti fi owo wa le ohun elo itule bi aba boju won ti a se pada ikilo ti a fun wa ni wipe a ko ni le ye fun ijoba orun sugbon adura mi ni wipe ki olorun ki o de wa mu wipe bi afefe iji bi o ti le nfe ni ayika wa bi wahala ti le wa yi wa ka wipe ore ofe Jesu yo to fun wa aigbagbo ati aigboran ma nfa ibinu ati idajo olorun bi o ti le je pe alaanu ni olorun sibe sibe o ye ki a mo daju wipe bi o ti je alaanu ni be ni o je onidajo pelu bi a ba n so nipa aigboran tabi a n so nipa aigbagbo o ye ki o ye wa wipe ebi kan na ni aigbagbo ati aigboran nse eni ti o ba ni aigbagbo si olorun o daju wipe ki yo pe ti o ma fi se aigboran si olorun kini awon ami ti a fi mo aigbagbo ni igbesi aye enikan kini awon ami ti a fi le se apejuwe wipe bi eyi ba wa o je iwa aigbagbo ni igbesi aye wa ki a to tesiwaje ki n fun ni nkan meje ti a ri ka ninu bibeli wipe bi awon ami wonyi bi o ba wa ni igbesi aye wa o fi han wipe a ni aigbagbo bi a si ti ni aigbagbo wonyi yo fa aigboran ati idayafo ni igbesi aye wa bi awon nkan wonyi ba si wa nibe o ma n fa ibinu ati idajo olorun awon ami aigbagbo ni igbesi aye onigbagbo tabi apeyida ikini ifaseyin wo hebero ori kewa ese ikeji dini ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi koni inu didun si o nso fun a wipe a o wa gege bi olododo a o si ni iye olorun bi a ba tesiwaju nipa igbagbo sugbon bi aigbagbo ba wole o ma n fa ifaseyin olorun si so fun a wipe bi o ba fa seyin bi aigbagbo ba farahan ni igbesi aye wa nipa ifaseyin o ni okan mi ki yo ni inu didun si awa ti a ti n sare tete lati wa si ile olorun tele tele awa ti a tin je olooto ninu isin olorun tele tele awa ti a tin se ojuse wa ninu ile olorun o le o sese ki o je nipa sisan idamewa wa o sese ki o je nipa jijere okan fun Kristi o sese ki o je nipa bibe awon eniyan wo o sese ki

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà.
2: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wa lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa, yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa, yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe, kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore, tí ó wúwo, tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hebrew, Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Hebrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí ìkẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ní báyìí, ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epístélì sí àwọn ará Hebrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà, tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá, nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá, tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́, ìbá ṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin, ìbá ṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan, ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run, tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwé, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà, bí gbogbo ẹ̀yà ara wa, bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yé wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì. Nítorí náà, kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun, nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kíkíní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún, kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́, èmi mọ̀, ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀, bí ó bá tètè dé, èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín, kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmí. Níhìn-ín ni a ti ka àwọn ọ̀rọ̀ kúkúrú yìí. Bí ó bá jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ báyìí ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kà lóòrọ̀ nígbà tí a bá ń ṣe àkókò ìdákẹ́jẹ́ wa, ó ṣeé ṣe kí a rò wípé kò sí ẹ̀kọ́ kan tàbí ohun kan tí a lè múlò nínú ohun tí à ń kà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jinlẹ̀ púpọ̀. A sì sọ fún wa wípé àwọn tí à ń kà wọ̀nyí, bí a bá gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti ṣe wa lójú, láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa, a ó rí wípé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ohun tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí. Fún àwọn olùkà tàbí àwọn olùgbọ́, ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì ni ó ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti gbọ́, wípé bí a bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a ní etí ìgbọ́ àti àyè àgbàṣe láti ní ọkàn tí ó múra tán láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí kí ni Apọ́stẹ́lì tí ó ṣe ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, tí ó ń sọ fún wa wípé èmi ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Ohun tí ó ṣe ń sọ fún ọ ni wípé òun pẹ̀lú mọ̀ dájú ṣáká wípé ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò kọ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro sílẹ̀, won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fin gba awon kristeni ni iyanjo we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ejinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa so fun we pe oni ireje lati ton wa pelu timotheus nitori pe timotheus ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si oda awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokanle e je ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori ibe ni nipa yi ni atun so fun awon na pelu pe bi o ti le je pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu ṣugbọn eyi ko so wipe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wipe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi ki yan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari wi pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul aposteli ti yo lo ede yi ara ninu Eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Eberu ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti aka yo je ki a mo awon ti a npe ni ara o ma nje asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o wa se ilesi a ma npe ni arakunrin tabi arabirin lai mo we pe o ni awon nkan amuye ti enikokan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Christi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe ati ko ese wa kuro o so wipe adi ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa ati di omo olorun aje okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ti o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ani pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun oni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o nso fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti a ti ka o ni awa o ye ki a ma fi ye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wipe enikan lo kuro nibikan o je wipe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wipe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o n ki won ni lo wipe ki won ki o kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini turina e je ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo wepe ki a beru ki a sora ki a ki sara ki a ri wi pe a ko gba onkon ninu aye tabi onkon ninu irun ara wa onkon ninu ebi wa onkon ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti wepe ibere ki se onise wepe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le agbala oni nitori na ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wepe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikeje la ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikeji le logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wipe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsomo etile ojo wo lo nsomo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi atire wo pe ojo na nsomo etile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igba ti a kokko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa wepe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luko ori kefa Luko Ori kefa ese ikerin dini a daughter 46. Luko ori kefa ese ikerin dini a daughter. Nihi ni o ti nje ki oye wa Jesu bi o bi awon won ile ro ni ti se esi ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki oye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi o ni kiye si igboran san ju ebolo ife ti sile si san ju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma n fe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma n gba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo n reti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a n wa emi emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o n rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikejilelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o n so fun a wepe emi n beyin ara egba oro eyan juu mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o n pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o seese ki eyi ki o ya o lenu tabi ki o se o ni kayefi wepe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun ti o je ki o so be ni wipe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so wonyi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o n so wipe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko eyi ni o fi pe nkan wonyi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lọkànle fún òṣìṣẹ́ tí ó nílò rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún emo pe ada Timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to nta kete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitooto ni Timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara Hebrew won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida Timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba nsele si o ohun kon ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe Timotiu yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri Timotiu ti an soro re yi oni gba ti o ba de ohun pelu Timotiu yi won wa si odo awon ara Eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara Eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti ati tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi Timotiu yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timotiu yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara Eberu tani ati le npe ni Timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni Timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni Timotiu ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotiu yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotiu keji ori keta Timotiu keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipa se igbagbo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikejile ni ogofa 122. Inu mi dun nigba ti won wi fun mi pe e je ki a lo si ile Oluwa. Ese wa yo duro ni enu bode re iwo Jerusalemu. Jerusalemu, iwo ti a ko bi ilu ti o fi ara mora posokan. Nibi ti awon eya ma goke lo, awon eya Oluwa eri fun Israeli lati ma dupe fun oruko Oluwa. Nitori ibe ni agbe ite idajo kale awon ite ile Dafidi gbadura fun alafia Jerusalemu awon ti o fe o yo serere ki alafia ki o wa ninu odi re ati ire ninu afin re nitori awon arakunrin ati awon egbe mi emi o wi ni sisin yi pe ki alafia ki o wa ninu re nitori ile Oluwa Olorun wa emi o ma wa ire re.
2: Je ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe wo pe e ti ran wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun lanla ti e ti fun eni kokan wa. Adupe fun idaniloju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti reti, bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin. Wo pe e ti se ohun ti a n bere. E gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si n gbadura wo pe awon ibokun temi tara e te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu. Wo pe a o ni padanu ohun kohun ta ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi a n be yin wi pe oro ta o gbo nisinsiyi ki o se ise asepe ninu okan eni kookan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin a n bere wi pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise naa pelu itewogba e o fi fun eni kookan wa loruko Jesu. Adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura. Adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa. A si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa. Mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo. A le gbe opa ebinisa wa soke wo pe titi de yi ni Oluwa ran wa lowo de bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi. A ti so nipa agbelebo ati igbala wa. A ti so nipa agbelebo ati isodimimo wa. Nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa. Ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so nihi to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irobo re iku Jesu lo mu igbala ba ara aye irobo Kristi lo mu isodimi mo ba ijo iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu nitooto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si n ka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se we pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko yo wa li ohun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ko yo so eso opolopo bi atin so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wi pe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara bi awa na bi e ba fe se sense ti o le so agbodo gbe agbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba olorun eje wi pe agbelebo ati ise isin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wi pe ise isin re oni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu Oluwa ati olugbala wa iti atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akeba je ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si wi fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin eje ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a o ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ipara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi ase wo awon ipa mete ta won yi lori wi pe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi enikokan wa wi pe aigboran o ma nba ise esin wa je aigboran o ma je ki ise esin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma je ki ise esin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti afeka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti ani lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise esin si olorun ninu episteli kini si awon ara tesalonika ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara tesalonika ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a se ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin de logun luko ori kerin de logun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji aya sebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise esin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori ikerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esi ma sin le ododo ati le otito ki esi mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esi ma sin olowa bi ati so ninu majemu lailai be na ni an tenu mo ninu majemu titun wi pe bi a ba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asi ni lati ko awon orisa sile ese iketalelogun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyipada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi a ba ti nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese olowa Deuteronomy ori kewa ese kejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun wa wi pe ati lati ma sin lati ma se olowa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe ansin olorun tabi an se sesi si olorun oni lakoko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin oran wa leti we pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua Joshua 2:15 ese ikarun ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun wa wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun wa wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Corinthians 1 ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli 2:15 ni atinka ese ikerila ati ese ikedogun onti anka nihi o je apere fun wa bi enikokan o je apere onti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi oluwa ati olugbalawa ni igbagbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerila Samueli keji orike dogun ese kerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide e je ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom e yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba we pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo we pe bi a ba nba oluwa soro ki a mo we pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo we pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba oluwa awon oluwa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori ewa tabi oluso agutan lori ewa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba tin lana sile wi pe ise esin ti a o se niyi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma daun bi awon iranse Dafidi bi won ti daun ki a so wi pe ohun gbogbo ti oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amuratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si daun o si wi pe oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe Olorun wa Oluwa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o karamaisiki iru ijowo ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si Olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni rubo sisin Olorun pelu ijo Olorun ye ki oye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le pa ala sarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronica keji ori ikarun din logoji chronica keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si oluwa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti wepe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wepe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fun ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to nte ni jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fun ara re bi o ba si sore bi o ba se ise anu bi o ba se ise esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wepe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin jesu ohun yi ti won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere ju lo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa saulu ogbo ohun ti o nfo si pe solo e se ti iwo fi nse inu ni bi ni simi solo ko ti ri jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti solo se si awon ijo jesu so wi pe ohun lo se si oni solo e se ti iwo fi nse inu ni bi ni simi o si we pe iwo ta ni oluwa oluwa si we pe emi ni jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede yoruba we pe eni ti aba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti aba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisi ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisi ijo olorun eyi pin si meji ikani wi pe a nse ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wi pe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisi ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba eje bi ati nwa sunihi nisisiyi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile eje wepe a nse ise esin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu galatia ori karun galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife si omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa sun rere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi ya ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba wi pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a nlo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekun Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Kristi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Petero yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan ko ni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigba ti a fi han nigba ti a mu nigba ti a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma ngbo ti awon eyan ma nso wi pe awon ko iya oni gbagbo ki se be e ni a fi ngbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olu ko iya tabi ade ko iya sugbon a so fun a pe bi o se ti Jesu ni ohun o ko iya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan won yi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala won elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan won yi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti Oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se onkon ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si wi fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase e je wipe bi iwo na bi o ba nsero awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro hinrere Jesu wa nso fun a we pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agotan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wi pe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihin bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irinrin ki a ma so fun won wi pe ijoba Olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki esi ma le awon emi esu jade o wa so fun a wi pe ki se to lowo ki se wi pe bi a ba ti n se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a n sise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ilesin se won ti o je wupe oro yin rere eko yin rere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagba se ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagba se sinu ikore re mo gbadura we pe o je kan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so kanu ninu won tiki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki tiki yo si tose eyi ti onu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti onu lo ki a wa won ki a wa soup si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin se gbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti o ronu ko ada ju lori olooto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironu ko ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki a gbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi Paulu gege bi Esther bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bo na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin Ketale ni Ogofa 123. Iwo ni mo gbe oju mi soke si, iwo tin gbe inu orun. Kiyesi, bi oju awon iransekunrin ti ma wo owo awon baba won, ati bi oju iransebirin ti ma wo owo iya re. Be ni oju wa nwo Oluwa Olorun wa, titi yo fi saanu fun wa. Oluwa, saanu fun wa. Saanu fun wa nitori ti a kun fun egan pupo pupo. Okan wa kun pupo pupo fun egan awon onirera ati fun egan awon agberaga. Orin ikerinle ni Ogofa 124. Iba ma se pe Oluwa ti o ti wa fun wa ki Israeli ki o ma wi ni sisin yi. Iba ma se pe Oluwa ti o ti wa fun wa nigba ti awon eniyan duro si wa nigba na ni won iba gbe wa mi laaye nigba ti ibinu won ru si wa nigba na ni omi won ni iba bu wa mole isan omi iba ti bori okan wa nigba na ni agberaga omi iba bori okan wa olubukun ni Oluwa ti ko fi wa fun won bi ohun ode fun ehin won. Okan wa yo bi eye jade kuro ninu okun apeye okun ja awa si yo iranlowo wa nbe ni oruko Oluwa ti o da orun ohun aye.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun wa wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A n bebe wo pe lojojumo. Bi a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbese aye wa ati o gbogbo ti a n se ki o fi han wi pe a je eni ti o more. Bi ati wa loni lati keko oro yin a n be yin lekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu. E to wa le ona irere e saanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tesiwaju ninu eko wa ni epistele ti Paulu apostele si awon ara Kolose. Loni a n keko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla. Ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole

kan ni gbese aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko Jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun awe pe ikule re ese o si ti je ki o di mimo fun pe okan kokan ti o ba se yo ku ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun a wi pe inu ina run apadi ni igbeyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa ye anbe o wi pe fun iye okan kokan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokan tokan pelu ipinu lati ma pada sinu awon ese won yi mo ti o si n bebe fun iwe inuma ati igbala nipa ise irapada Jesu Christi abe o wi pe idani loju igbala ti o ma n fi fun awon ti o ba ke pe o fi fun won ni oruko Jesu asibe o wi pe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko Jesu eyi ti a ti gbo ni asale yi nipa abo ti o daju je ki o je ti eni kokan wa apa aye raye ti o so fun wa pe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko Jesu o sa ti so fun wa pe kiki ojo wa le opin ma ri ere awon eniyan buburu wi pe arun karun ki o sun ma go wa nitori wi pe ati fi olorun aye raye yi ati olorun alagbara olorun Jacob se bi abo wa abe o wi pe awon ileri wonyi yo je ti wa abo ti o wa ninu awon ileri wonyi yo je ti wa ibi ti eji aba ti wa tele tele ibi ti ise nise ti wa tele tele ibi ti owo aye ti wa tele tele ibi ti otani ti o tin jelerun ti o sin parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa si nkan won yi ni oruko Jesu tu awon de sile mu awon alaisan laada asebe o wi pe awon ti o ti yagan owo to won ki o si gbo ti won ki o si mu edun okan eni kokan wa ki o mu o si waju ite re ki o si se owo wa lore adupe ko ti gbo nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oni Adoje 130 lati inu ibuwa yemi kepe o Oluwa. Oluwa, gbo mi ye ki eti re ki o tesile si ohun ebe mi. Oluwa, ibasepe iwa ma sami ese. Oluwa, tani iba duro nitori idariji wa lodo re ki a le ma beru re. Emi duro di Oluwa, okan mi duro ati ninu oro re ni emi se ireti. Okan mi duro di Oluwa ju awon tin sona owuro lo ani ju awon tin sona owuro lo. Israeli, iwo ni ireti ni ti Oluwa nitori pe lodo Oluwa ni anu wa ati lodo re ni opolopo idande wa. Ohun o si da Israeli ni de kuro ninu ese re gbogbo.